0: Yan.
1: 76 years old.
0: Ng Tamayo,
1: Santa Cruz, Marindo.
0: Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice cafe. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: J-Mar, Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
8: Sumasa himpapawi ang programang
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
8: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasama si Kasanggang NGMAR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Gemma Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming salamat po!
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin, ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyong ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po'y kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan, ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat, ha? Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito, mga kasangga. At good morning, kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markapi lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na, pero ang kanyang iniinom na kape ay Markafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo, ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami, ha.

0: Pablo Sugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
0: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
2: Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasanggang Injimar Camuñas, dito sa Kasangga.

0: si Kasangkang Enjimar Kamonyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasangka at Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal. Unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansyang nanggagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto. Hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad. Quality po yan, mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto, mga kasangga, kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos, ha? Sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panglasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panlasa. Pumasa yan sa ating pagpapalakas ng katawan. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan, mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents at alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Mark Choco at produktong with brown rice extract, tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin, sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Enjimar Kamonyas. Enjimar Kamonyas.
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement. Sinamahan lang ng content ng ating vitamin C para naman hindi zero sa vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Markapsule na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ang ating kapsula sapagkat na ano na, napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabing active ingredients tulad ng Agaricus blasi muril mushroom, ito pong ampalaya, banaba, itong barley grass, insulin extract, garlic extract, mangosteen extract, turmeric extract, itong parsley extract, spirulina extract, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ang mahuhusay na sangkap ng ating Markapsule. Kaya malaki na itutulong sa ating kalusugan. Lahat yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Maganda po ang ating Markapsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain. Pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula. Huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Markapsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Markapsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Markapsule. Maganda po yung Markapsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Markapsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Markapsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin nyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumarito sapagkat alam po namin kung gaano kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Markapsule. Pero as of now, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin. Ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa iba yung dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa iba yung dagat at na maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule mga parents kong minamahal. Atin pong tumarin ito araw-araw ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule. Ito po ay pwedeng isali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo.
0: J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
1: Dalawang blister pack po yun. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kompletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kompletong address, cellphone number, yung ating signature mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yun pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

Ako po si Florencio Latsika, 91 years old, Barangay Ipil, di Pacolao, Aurora. Uminom ng Marcapsol. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga di Pacolao, kaya Marcapsol na rin kayo. At gawin hawa yung aking katawan. At nakakatulong ako sa paggawa dito sa aking kwan, paligid. Yun po ang kwan ng Marcapsol. Tungaw.

lahat ng kababayan ko sa Dipakulaw. Ako'y gumagawit ng markup soul. Napakagaling po ito sa ating mga kababayan kong taga Dipakulaw. Kaya markup soul na rin kayo.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday! Woo!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

0: Dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all!
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Arts AV.
1: Nakakaiyak! Nakakakilig!
2: Nakakatawa!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Sayang
1: kubukin yung
0: isang simsaan
1: ya, Nanay, kasi po yung ating 20, kasi po yung ating 25 in 1, eh sinadya po talagang maging strong and healthy po yan para dun sa mga mahilig talaga magkape. Yan po yung sadya pong ginawang strong, yung ating po naman 25 in 1 at healthy.
0: Kasi parang nananawa na ako dun sa 14 kasi
1: Tama. Ako din po, ginagawa ko rin po yun. Pinaghahalo ko po. Inuubos ko talaga yung isang sachet ng 25 in 1 at yung isang sachet po naman ng 14 in 1. Pinaghahalo ko talaga. At yun po yung iniinom ko, Nanay.
0: Oh. At saka pag sinasabay ko lang sa kanin, sinasabaw ko.
1: Tama yun. Pwede rin po yun. Sabaw natin sa kanin. Maigi din po yun. Ang importante po ay umiinom tayo araw-araw ng ating rice coffee. Kahit po anong sa anong paraan. Basta umiinom tayo ng ating rice coffee, kahit isabaw po natin yan sa kanin. Marami din tayo sa ating mga kababayan ang ginagawa po niya, Nanay.
0: Okay. Tumalakas lalo ang
1: tawang
0: ko
1: nang iniinom
0: ko.
1: Tama po, Nanay. At sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo. Opo, may dagdag po yan kasi may dagdag pong 10. Medyo mataas-taas po yung presyo niyan dun sa ano. Pero ano lang naman. Tama lang naman, Nanay. Tama lang naman. Kung sabi ko nga, kung pag-uusapan natin ay yung kalusugan, tama-tama naman po. Wala pong problema doon.
0: Kasi kuya ko yun ako.
1: Ano po yun, Nanay? Ano po yun? Medyo malabo po kayo.
0: Okay lang po. No, may naitatabi akong pera nung hindi ko pa nakikilala si Rice Coffee. Ngayon, wala na eh. Ang naitatabi
1: kalusugan ko. Yung kalusugan. Yun yung pinaka-importante doon, Nanay. Kasi kung tayo po ay may mga karamdaman, wala, yung pong tinatabi po ninyo, talagang mas lalo pa pong maghahanap pa rin po kayo ng iba kapag tayo po yung mga karamdaman. Mas maigi na po yun na kahit po wala tayong naitatabi, basta maganda yung ating kalusugan, okay lang po yun, Nanay.
0: So, kaya nga sabi ko, kahit wala akong naiipon siro, basta
1: maganda yung kalusugan po natin. Tama po yun, Nanay. Tama po yun. Kalusugan po ay kayamanan din. Kalusugan po natin, magandang kalusugan po natin ay kayamanan din po natin, Nanay.
0: Ay, opo. Talaga, kuya po.
1: Yes. Napag-nasarap.
0: Yan ang binibili ko.
1: Okay,
0: parang
1: nalakasing
0: gas
1: yung ano
0: eh. Pero okay naman
1: yung ano. Yes, okay naman. Apo. Tama po yun, Nanay. Nanay, saan kayo nabili dyan sa Limanan?
0: Tama po.
1: May, ano po, hindi po nauubusan dyan sa Limanan? Hindi naman nauubusan ang ating produkto, Nanay, dyan sa Limanan?
0: Naman po, kasi bibilang
1: ko sa tindahan kay Archie, hindi
0: ko
1: na. Kasi
0: nga, 25
1: dito ang bumibili kayo sa 5 dito ang bumibili kayo sa 5 dito. Kasi medyo mahal nga si Kuya Buhi, kaya 3 lima, ganun. Pero hindi ako nakuputulan. Okay po, Nanay. Okay lang po yun. Basta sabi nga natin, para sa ating kalusugan, basta wala tayong mga karamdaman, okay po yun.
0: Ako nga kuya po, wala na yung namamahid din, nawala na.
1: Nawala na yung mga pamamanhid po naman ng inyong po namang mga kamay, paa?
0: Nawala na yung tinutusok-tusok nga yung kamay ko, yung paa.
1: Mm-mm.
0: Lahat.
1: Okay po. At least, okay, Nanay. Kuya. At least, Nanay, maganda po yung epekto po sa atin. Yun po yung importante doon. Maganda sa kalusugan natin. Yun po yung pinaka-importante doon.
0: Opo.
1: Sige po. Nanay, maraming salamat. At napakinggan ko na naman yung boses po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. Nanay. Salamat po. Ayun. Kaya medyo ano lang, medyo wala. Nagtataka lang ako. Kasi pag dito lang sa kamarinisyon, medyo wala. Pero pag sa labas, mas maganda yung reception nila. Anyway. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan. Tawag

0: Tawag-tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero sa ating programa para magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi po naman ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga testimonya dito sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ang bakuha po pala si Leia Perez Libas.
0: Taga saan po tayo, na, Ma'am Leia? Saan po?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na si Leia?
1: 18 po.
0: 18, okay. Anong may paglilingkod ni Kuya Boy sa iyo, Leia?
1: Yung ano, rice coffee po.
0: Ah, yung rice coffee po, ano po yun? Ano pong about sa rice coffee?
1: Saan po pwedeng nakakapagpagaling po yun? Pwede po ba sa may sakit po sa puso?
0: Apo.
1: Saka po sa sakit po sa baga?
0: Yes po, nakakatulong po kapag ito po'y tuloy-tuloy nating iniinom. Basta tuloy-tuloy po nating iniinom. Sino yung iinom ng ating rice coffee?
1: Ako po.
0: Okay. Sige. Ano pa yung tanong mo?
1: Saan po nakakabili po nun?
0: Saan kayo sa Mindoro?
1: Bungabong po.
0: Bungabong. Mindoro. Teka lang ha. Oriental Mindoro ba yan? Occidental? Hello?
1: Hello po.
0: Saan po ba yan? Occidental or Oriental?
1: Oriental po.
0: Okay. Diyan sa Bungabong, pwede tayo makabili ng ating rice coffee diyan sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Okay po.
0: Diyan sa Bungabong. Yun yung mga nabanggit kong mga butika na pwede natin puntahan para makabili tayo ng ating rice coffee. Hanapin lang po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Aking ibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Kaya sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, mga punong abala, aking bigan, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Idilita po ito ng mga aklan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Ay, naka-anim na po ako ng access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Kalabanga, Yao na Digo.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indige pa.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga

0: Ardudages at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods at siyempre ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampa-sexy!
8: Pampa-macho!
10: Pampa-healthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Basta radyo, ibang daira mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala!

0: yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
2: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
2: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: 88.1 Radio Bandera Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi po pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
13: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe!
13: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
13: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
13: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasensi!
13: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
13: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Oh, paray, kumusta na?
20: Okay lang, ganito pa rin.
19: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
20: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
19: Saan?
20: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
19: Aba, okay yan ah! Saan yan?
20: Ano? Kalutan Marketing, pare.
21: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Birilit ang mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
22: Ay, friend! I love it!
21: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
23: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response.
26: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Ayun ano, magandang hapon mga kabandera. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5:07 ng hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman.
1: Samahan niyo kami sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo, walang naniniwala sa'yo, no worries, nandito kami and let's talk. Ito po si DJ Jules, ang nag-iisang kakaibabe na DJ.
0: At ako rin ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ, si DJ Hanababe. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo,
1: i-bandera mo.
0: Ayun, magandang hapon po ulit sa ating lahat.

0: konting pasensya.
1: Ayun, so kamusta naman ang inyong mga araw dyan? At syempre, kasama na natin ulit ang pinakamagandang DJ, ang inyong kakaibabe na DJ, si DJ Jules.
2: Ayun, dahil kahapon. We're back kasi yes. Nagkasinat lang tayo yesterday, okay.
1: At praise God at okay na ulit,
2: yes,
1: si DJ
2: Jules.
1: So much, and thank you sa...
2: Sana walang nagkasinat dahil kahapon kasi natimingan ko, nasa labas ako habang napakainit tapos biglang bumuhos ang ulan, guys.
1: Oo. Kaya dapat lagi tayong mag-iingat,
2: yes.
1: Kasi lalo na ngayon, mixed emotions yung panahon,
2: yes,
1: natin.
2: Mixed signals pa,
1: oh,
2: guys.
1: Oh. And ano,
2: para after din, umulan, parang walang nangyari. Oh, tinanggap ulit ng mga tao na okay na.
1: Okay na. Para nga ngayon, umulan din. Sobrang,
2: yes,
1: ulan kanina,
2: yes,
1: halos parang
2: tapos,
1: bagyo na.
2: Narinig
1: tapos,
2: ko sa ano, sa Shopee. Ay, sa Shopee.
1: Sa Shopee.
2: Sa parcel, sa nagde-deliver ng parcel ko. Sabi niya, wala na daw siya makita kanina sa diversion.
1: Oo, dahil
2: sa
1: sobrang ulan.
2: Lakas ng ano, hangin yun din.
1: Kaya kudos talaga sa lahat ng mga,
2: yes,
1: delivery riders. Kasi kahit umuulan, ano,
2: yes,
1: palagi pa rin silang nagde-deliver,
2: yes,
1: para sa ating mga parcel o sa ating mga order.
2: Makikita mo yan sila, hindi mo na sila ano, makikilala kasi minsan may mask, may yung ano, yung raincoat na hanggang muka.
1: Kaya kudos talaga sa inyong,
2: yes,
1: lahat. O sa ating mga bagong pasok o sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Let's Talk Don't Disregard. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, ang inyong official Kikayan pinakamandang DJ, si DJ Hannah Babe, at syempre kasama ko pa rin si
2: DJ Jules, ang nag-iisang kakae babe sa Radyo Bandera Katorma.
1: Ayun, magandang hapon po ulit sa inyong lahat.
2: Yes.
1: At kamusta naman ang inyong mga araw dyan, anon? Nakapagkape na ba kayo? Dahil sakto ang panahon ngayon,
2: yes,
1: para magkape. Ito na nga yung sinasabi ko. Pero kahit mainit, DJ Jules, palaging
2: basta Pilipino talaga.
1: Pilipino, certified Filipino,
2: yes,
1: kapag nagkakape kahit mainit.
2: Yes.
1: Eh, may nag-ice cream nga kahit malamig eh. I feel ko baliktad ngayon yung mga cravings ng mga Pilipino ngayon, ice cream, kasi umuulan, ano? Pero ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayong hapon, DJ Jules? Dahil parang sobrang lamig.
2: Yes, na-mention na nga natin, no, mixed signals. Sabi ko kanina, kahit umulan at kahit ano, mainit na naman, tinanggap na ulit ng mga tao. May connect ba yun sa topic natin for today?
1: Ay, for sure na may connect talaga ang topic,
2: okay,
1: natin for today. Dahil ang topic natin ngayon, DJ Jules, before tayo, ano, before natin ipakilala or isabi kung ano ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating mga kabandera, handa na ba kayo? Handa na ba kayo na marinig ang ating pag-uusapan ngayong hapon? Dahil ang pag-uusapan natin ngayong hapon, ano, ay isang bagay na kayang sumubok sa pagmamahal.
2: Ayun.
1: Tiwala. At katatagan ng isang relasyon.
2: Ano kaya ito?
1: Ano kayang pagsubok ito, ano? Isang bagay kasi na kapag nangyari, maaring baguhin ang buong takbo ng buhay ng isang tao, DJ Jules. At ito ang tanong natin ngayong araw.
2: Agree or disagree? Forgiving someone after cheating.
1: Ayun. Puro may pinaghuhugutan kami ngayon dahil this past few days, puro talaga relasyon ang pinag-uusapan natin ngayon, ano? Kasi kapag narinig natin ang salitang cheating, ano agad ang pumapasok sa isip mo, DJ Jules?
2: Sa ano ba yan? May iba't ibang larangan naman ng cheating sa academic, sa relationship. Kahit sa friendship, pwede mag-cheat,
1: yes,
2: di ba?
1: Mm-hmm.
2: Yung parang hindi mo siya bati, tapos kinaibigan niya pa rin,
1: yes,
2: kahit na magkaaway kayo.
1: Pero,
2: cheating yun.
1: Pero let's be specific about sa relationship, ang cheating na pinag-uusapan natin,
2: yes,
1: ngayon. Kaya, kapag para sa iba kasi, pag naririnig nilang cheating ha, DJ Jules, isang word pero sobrang laking impact para sa atin. At para sa iba, kapag naririnig nilang cheating, ang akala nila ay pagtataksil. Para sa iba naman, ito ang pinakamasakit na bagay na maaaring gawin ng taong mahal mo.
2: Yes.
1: Diba?
2: Tama ka dyan, no, DJ Hannah Babe. Kasi ang cheating, no, hindi lang simpleng pagkakamali para sa maraming tao.
1: Yes.
2: Kapag niloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo, minahal mo, binigay mo lahat, parang biglang guguho ang lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa relasyon yon, no. At minsan, hindi lang puso ang nasasaktan. Pati tiwala mo sa ibang tao, damay yan, no, di ba? Parang domino effect. Pati confidence,
1: yes,
2: mo sa sarili mo naaapektuhan din. Kasi alam mo, DJ Hannah Babe, ang hindi alam ng lahat, siguro ano, after nila manakit, parang act normal lang tayo. Mm-mm. Tomorrow, okay na tayo. Oh, oh. Parang isang sorry lang, akala mo okay na, yes. No? Parang hindi nila naiintindihan yung impact na binibigay mo sa kanila, yes. Pag sinasaktan mo sila. Tapos, nag-expect ka na pag nag-sorry ka, dapat okay na.
1: Okay na kaagad, diba? Oo. Hindi yan kasi pareha sa mga ibang kasalanan na, isang kasalanan na, yung hindi naman sa'yo magbibigay ng malaking...
2: Hindi yan impact. Drawing oh, na kaya mo ma-erase eh.
1: Yes, oo. Oh,
2: oh. Walang correction tape na makakabura dyan.
1: Kasi ang cheating, hindi siya madaling gawin or hindi siya madaling tanggapin, di ba?
2: Madali raw gawin, sabi ng isa dito.
1: Sino ba? Sino ang nagsabing madaling gawin? Basta. Pero ano kasi, hindi kasi nila maintindihan na ang cheating, lahat ng aspeto sa buhay mo magbabago, yes. Talaga eh when it comes to cheating. Dahil... Alam mo, DJ Jules, isa sa pinakamahirap na bahagi sa sitwasyong ito ay kapag mahal mo pa rin ang taong nakasakit sa'yo eh. Ganun yun eh.
2: Yes.
1: Kasi, alam mo, may mga tao pa rin na kahit nag-cheat na yung partner nila sa kanila, mas pinipili na pa rin
2: nilang... Welcome home pa rin.
1: Parang magpapatawad pa rin sila kasi sasabihin nila mahal kita eh. Ganun. Dahil madali sanang umalis kung wala ka nang nararamdaman, ano. Madali sanang magalit kung galit lang ang nasa puso mo. Pero, paano kung sa kabila ng lahat ng sakit, mahal mo pa rin siya?
2: Aww.
1: Paano kung gusto mong magpatawad, pero natatakot kang masaktan ulit?
2: Yun. At dyan nagsisimula ang malaking debate, DJ Hannah Bay.
1: Yes.
2: Kasi may mga taong nagsasabing kapag tunay mong mahal ang isang tao, dapat marunong ka magpatawad.
1: Oo.
2: Sabi nila, lahat ng tao nagkakamali. Lahat nga ba? Lahat ng tao may pagkakataong magbago. At kung sincere naman ang pagsisisi, bakit hindi bigyan ng second chance?
1: We, totoo ba?
2: Nasusuka ako nung sinabi ko yun.
1: Totoo bang naniniwala ka ba sa second chance, DJ Jules?
2: Oo, pero kasi may napanood na naman ulit ako sa TikTok University.
1: Puro na lang yun, TikTok yung University.
2: First time is a mistake, second chance, oh, second time is a choice. Third time is when kung ano na yung pagkatao mo, 'di ba? Siguro unang beses mong gawin 'yan pagkakamali. Okay, sorry. Second time na gawin mo 'yan, pinatawad na kita ulit. Sa second time na gawin mo 'yan, ibig sabihin choice na 'yan. Pinili mo nang gawin. Inisip mo bago mo gawin, 'di ba? Tapos yung third time na gawin mo 'yan after kita ipatawad sa second time. Third time 'yan, ikaw na 'yan. Buong pagkatao mo na yan, na parang tama. Ako na 'to, 'di ba? Kinarir mo na yung pagiging ganyan, 'di ba? Parang hindi na siya, sorry, naisip ko lang kasi, sorry ganito, sorry ganyan.
1: Kumbaga gintutuyo na.
2: Yes, parang sadya na siya.
1: Pero kung ako ang pagtatanungin, ano, DJ Jules, ako, parang ang hirap ng maniwala sa second chance.
2: Bakit? Bakit kaya? May kasi, pinaghuhugutan na naman ba tayo,
1: hindi
2: DJ
1: naman,
2: Hannah?
1: Wala naman pinaghuhugutan, pero based on what I experienced before. Based on sa naramdaman ko before. Kasi ako, hindi lang ako sa second chance naniniwala eh. Sa maraming chance ako naniniwala.
2: Ano ba yan? Marupok ka pala, DJ Hannah. Hindi mo sa akin sinabi.
1: Kasi sa sobrang bait ko...
2: Magkaibang page po kami ni DJ Hannah. Page 6 sa amin.
1: Sa sobrang bait ko, alam nyo yan at alam mo yan. Kasi na-mention ko na dati dito sa programa natin na sa sobrang bait ko, kahit anong gawin na karumaldumal sa akin ng isang tao, kapag mahal ko siya, ang hirap na hindi patawarin eh. Pero,
2: Yan tayo.
1: May pero.
2: Pag alas 10 ng gabi, ganyan talaga tayo, DJ Hannah.
1: Pag sumapit ng alas 10 ng gabi, pero may pero
2: yan. 9:59, mahal kita, pero di kita papatawarin. 10 PM, okay na nga, sige na nga.
1: May schedule ang pagpatawad. Hindi, may pero yun, DJ Jules.
2: Ano ang pero natin?
1: Sa pagiging sobra kong mabait, na kahit anong gawin ng isang tao sa akin na sobrang sakit, merong isang tao na nagparealize sa akin na hindi tama na to. That time, nung nagpatawad ako ng second chance pa lang, sabi ko, kapag ito umulit pa, hindi na ako maniniwala kahit sa second chance pa. Kasi sa sobrang sakit, sa sobrang durog na yung puso ko, bakit magpapatawad pa rin ako kung hindi ko naman pala deserve yung patawad na yon? Hello! Oh my God! Wala akong pinaghugutan, guys. Pero, right now, hindi na ako naniniwala sa second chance. Pero tingnan nga natin ang ating mga kabandera dito sa comment section. Para sa inyo ba, ano, naniniwala pa rin ba kayo sa second chance or hindi yes. na? Tingnan nga natin. Oh, si Sir Byong andito ngayon nanonood. Magandang hapon po sa inyo, Sir Byong, and shout out po sa iyo. Sabi niya, cheating eating is nakakabusog. Hindi kasi tanggalin daw lang yung CH sa cheating is eating. Mm-hmm. So, kumbaga akala yung mini-mean ata niya is ang pag-cheat sa pagkain is nakakabusog ganun. Tapos andito na naman ang ating loyal na taga-nood sa ating programa palagi, si Sir Roldan Laudanyo. Hello, DJ Hannah and DJ Jules. Magandang hapon po sa inyo or ano ba, gabi ba sa kanila? Kasi nasa California siya, di ba?
2: Siguro.
1: Ayun, magandang hapon po sa inyo. And andito si Fatima Basherto, ang
2: shout
1: ating best
2: shout out nga pala
1: friend.
2: Sa aking best seatmate, si Miss Fatima Basherto.
1: Magkatabi pa kayo?
2: Hindi. Gusto ko lang siya katabi.
1: Oh, sige, ganun. Hello and thank you for supporting our program always. And sa lahat po ng nakikinig ngayon sa aming programang Let's Talk, Don't Disregard, maraming salamat po palagi sa aming, sa inyong pagsusubaybay palagi.
2: Yes.
1: At ayun, matuloy na nga sa ating pinag-uusapan, DJ Jules, ano?
2: Okay, go.
1: Bukod sa pinag-usapan natin kaninang second chance, may kabilang panig din, DJ Jones.
2: Yes.
1: May mga tao kasing naniniwalang ang cheating ay hindi aksidente. Hindi ito yung isang pagkadulas lang. Ito ay mga serye ng mga desisyon.
2: Yes.
1: Ano? Desisyong magsinungaling, desisyong magtago, desisyong ipagpatuloy ang isang bagay kahit alam nilang masasaktan nila ang taong mahal nila.
2: Yes.
1: Ganun yun. Hindi kasi, alam mo yung cheating, hindi yun yung sinabi ko nga na kapag nadulas ka, ay sorry kasi bigla akong nadulas, ano kasi, wet yung floor. Pero, hindi yun para sa cheating na sasabihin mo, ay sorry, nadulas lang, na-chat ko lang siya eh. Hindi yun ganun kasi
2: hindi
1: decision
2: yun
1: mo yun eh. Diba?
2: Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, nahatid ko lang, sumakay kasi bigla.
1: Oh, oh.
2: Ano yun? Ano yun? Ano, nakita mo lang, nag-jump sa ano?
1: Oo, hindi yun pwedeng ganun. Kaya desisyon talaga nilang ipagpatuloy ang isang bagay kahit alam talaga nilang masasaktan nilang taong mahal nila.
2: Yes.
1: Diba?
2: At kung iisipin mo nga naman, no, DJ Hannah babe, napakahirap ibalik ang tiwala kapag nasira na.
1: Oo.
2: Parang salamin yan eh, DJ Hannah babe. Kapag nabasag, maaari mo pa itong buuin. Pero mananatili pa rin ang mga biyak, di ba?
1: Yes.
2: At kahit subukan yung ayusin ang relasyon, no, minsan bumabalik pa rin yung tanong. Maraming
1: Uh-oh.
2: Tanong yan. Paano kung maulit?
1: Yes.
2: Paano kung niloko niya ulit ako?
1: Oo.
2: At yun ang mabigat dahil araw-araw, di ba?
1: Oo.
2: Hindi yun, ano, DJ Hannah babe, hindi yan parang ano eh. Sana, no, sana mabilis lang makuha ulit yung trust.
1: Oo.
2: Pero kasi hindi eh. Parang, hindi siya yung... Sige na, okay na tayo. Okay, okay na ulit siya sa loob. Okay na siya sa loob. Siguro sa labas, okay, sige. Pero hindi mo lang alam, hindi mo nakikita na ano, unti-unti na siyang ano, nawawala ng pag-ibig para sa iyo. Kasi nga imbes na buuin yung relationship niyo, mas sa utak niya parang ano, unti-unti niya siyang nagle-let go.
1: Hindi kasi yung trust kasi sa isang tao, hindi yan yung biglang dadating lang sa puso ng isang babae o sa isang lalaki na
2: ini-earn niya.
1: Oo. Sobrang tagal niyang parang magkaroon ng lakas ng loob para magkaroon ng trust ulit. Pero
2: yes.
1: ito ah, pansin ko sa mga cheating, especially sa mga girls na naloloko, DJ Jules, sa atin, 'di ba? Napapansin ko 'to sa mga kababaihan eh. Kapag na...
2: Ako na naman. Dami na naman talaga naman.
1: Kapag naloloko tayo, ano, or kapag naloloko ang isang babae, ang unang pinapansin nila, yung worth nila.
2: Work?
1: Worth.
2: Worth,
1: yes.
2: Worth.
1: Yung parang tatanungin nila na, hindi pa ba ako sapat? Ano ba ang kulang sa akin? Eh,
2: pangit ba ako?
1: Oo,
2: kapalit-palit ba ako? Then why?
1: Pero bakit? Bakit pansin
2: Maraming ko? Tanong yan, DJ Hannah.
1: Oo. Pero bakit... Yun yung unang dumadapo sa utak natin or sa utak ng mga kababaihan na hindi naman natin naging kasalanan kung bakit nagloko sila because it's their choice.
2: Yes.
1: Diba? Pero palagi pa rin nating tinatanong ang worth natin.
2: Yes.
1: Bukod dyan, DJ Jules, may nabasa akong quote na nagsasabing, "Forgiveness is for your peace, not always for reconciliation."
2: Ay.
1: At napakalalim nung quote na yun, ano, DJ Jules. Kasi minsan... Iniisip ng mga tao na kapag pinapatawad ng ang isang taong nag-cheat, automatic na dapat magkabalikan kayo, 'di ba? Pero hindi naman kasi dapat ganun palagi.
2: Yes.
1: Kasi hindi madali ang cheating.

0: pagbabagong pagkakataon. Tama. Kasi parang ano yan eh, parang iisipin nila, okay, pinatawad niya na ako, siguro pag ulitin ko to, okay lang.
1: Oo, yun diba? Talaga, hindi naman, hindi ko nila lahat ha, pero ito kasi talagang iisipin ka agad ng isang tao kapag pinatawad sila. Kapag alam nilang na, alam nila, alam ng isang tao na mabilis lang sila mapatawad, uulit-ulitin yan. Kapag alam nilang, ay, inulit ko na ng ilang beses pero pinapatawad pa rin ako ng ilang beses, mas uulit at uulitin nila. Yes. Kasi alam nilang madali lang sila mapatawad. At sa ating mga kabandera, ano, gusto naming itanong din ito sa inyo.
0: Yes.
1: Kapag ang taong pinakamahal mo ang siyang nagtaksil sa'yo, ano ang pipiliin mo? Patawarin at subukang buuin muli ang relasyon, o patawarin pero piliing lumayo?
0: Dahil
1: aminin natin, ano, hindi lahat ng sugat ay, ano, hindi lahat ng sugat,
0: ano, hindi lahat ng sugat ay,
1: hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng simpleng sorry.
0: Oh.
1: Oh, may mga sugat kasi na nangangailangan ng panahon, di ba? At may mga sugat na kahit matagal nang nangyari, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon.

0: question, no? So, may bagong nagpa-shout out. Familiar to sa akin. Malapit to sa puso ko. Sana nakikinig ka.
1: Ah, okay.
0: Okay, shout out nga pala sa nag-iisang boyfriend ko kasi isa ka lang naman. Shout out sa'yo, Gian Duard.
1: Ayun,
0: thank you sa pag-support.
1: Ang tawag nito, loyal na supporter, yes, ni DJ Jules palagi yan.
0: Thank you so much.
1: And shout out sa'yo. Yan, ang Bicoy ni DJ Jules.
0: Okay.
1: May sinabi din dito si Sir Roldan. Ang sabi ni Sir Roldan, alam natin na lahat tayo nagkakamali. Dapat tayo ay magpatawad din kahit ano pa yan. Si Kristo lahat tayo. Ayun. May pagbabalik pa ng ating Diyos. God bless, always pray. Tama,
0: yes,
1: nga naman. Kahit anong klaseng sugat pa yan or kahit anong klaseng sakit pa yan ang nararamdaman mo, we should always forgive. But we should never forget.
0: Aww.
1: Yun. Kasi, alam mo, ano, hindi naman kasi tayo perfectong tao. Tayo din ay nagkakaroon ng sala. Pero, at the same time, pinapatawa din tayo sa mga taong nagkaroon ng kasalanan. At dapat pares din doon, pares din tayo dapat sa ibang tao na nakasakit sa atin. We should forgive, but never forget about the situation. Kasi, hindi kasi madaling kalimutan ng isang sitwasyon,
0: yes,
1: especially the word cheating.
0: Yes. Tapos naniniwala ako, DJ Hannah babe, sa kasabihan na parang, alam mo yung parang, instead of mag-revenge ka,
1: yes,
0: magpatawad ka na lang. Kasi imbis na, ano, gayahin mo kung ano yung ginawa sa'yo, parang,
1: uh-oh,
0: ang ending yan, parang, yung pinaka-hate mong tao, parang magiging ganun ka rin sa kanila. Parang, alam, nagigets mo ba ako? Like,
1: uh-oh,
0: you know, you get what I mean? Na parang,
1: yes,
0: wag ka nang mag-revenge, magpatawad ka na lang. Uh-oh. Kasi, oo.
1: Kasi,
0: pwede
1: yun. And exactly, ano, DJ Jules.
0: Yes.
1: At ngayong araw, hihimayin natin ang magkabilang panig ng usaping ito, DJ Jules. Makikinig tayo sa mga naniniwalang deserve ng tao ang second chance.
0: Yes.
1: At sa mga naniniwalang minsan, ang pinakamagandang second chance ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo.
0: Exactly.
1: Kaya sa ating mga kabandera, ihanda na ang inyong mga opinyon, mga karanasan,
0: yes,
1: at mga kwento. Dahil sisimulan natin ang napakalalim na usapan tungkol sa pagmamahal, pagtataksil, pagpapatawad, at paghilom. Ito ang topic ngayong araw.
0: Agree or disagree forgiving someone after cheating.
1: At syempre, sa pagbabalik namin mamaya ni DJ Jules, sabi pa nga namin ay paghihimay-himayin natin ang pag-uusapan natin ngayong araw. And before we continue our topic for today,

0: Let us first listen this song na
1: medyo malapit sa puso natin, yes, for today's video.
0: Oo. And talagang tatago sa ating mga puso. Oh. And sa pagbabalik namin, mas pag-uusapan pa natin ang forgiving someone after cheating.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
26: Oh, pare, kumusta na?
27: Okay lang, ganito pa rin.
26: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
27: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
26: Saan?
27: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
26: Aba, okay yan ah! Saan yan?
27: Ano? Kalutan Marketing, pare.
28: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
26: Ay, friend! I love it!
28: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
29: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
30: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
29: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
33: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.

0: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
5: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita, maging sa mga

0: At ayun ah, ito ayun po ang inyong napakinggang kanta kanina, no, by Filter Karma. Alam mo, habang pinapakinggan ko kanina yung kanta, DJ Jules, parang may sakit na tumatama sa puso ko kahit na hindi naman ako related sa topic natin.
1: Bakit?
0: Ngayon.
1: Kaya feeling ko may pinaghuhugutan.
0: Wala namang pinaghuhugutan, pero kahit na hindi ka broke it, parang ang sakit.
1: Oo,
0: 'di ba?
1: Yun na yung sinabi ko last time, na kapag kahit masaya ka naman, oo, okay naman yung buhay mo, pero pag may naririnig kang sad song, parang gusto mo makirelate,
0: oo,
1: diba?
0: Kahit hindi ka naman relate, oo, gusto mo lang makirelate. Yes. Pero yun nga ang inyong kantang napakinggan by Filter Karma. At ang oras muna natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, ay 6:19 PM ng gabi. At ang oras na ito ay atid sa inyo pa rin ng Best Cafe Green na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At syempre, nagbabalik pa rin ang inyong mga lingkod, ang inyong official Kikay, ang pinakamagandang DJ, si DJ Hanabeba. At syempre, kasama ko pa rin siya,
1: DJ Jules, ang nag-iisang kakaibim na DJ dito lamang sa Radyo Bandera Katarman.
0: Yes, and kayo po ay nakikinig sa programang Let's Talk, Don't Disregard. At dito pa rin yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, dahil basta radyo,
1: ibandera mo.
0: Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. At kayo po ay nakikinig muli sa aming programa.
1: Yes.
0: Kanina ay napag-usapan namin ni kanina ay napag-usapan namin ni DJ Jules ang about sa cheating.
1: Yes.
0: Diba? Napag-usapan natin kung bakit kailangan nila magkaroon ng second chance, o bakit kailangan nila magkaroon ng forgiveness, o bakit kailangan pa rin magkaroon ng mutual conversation after that breakup. Pero DJ Jules, ito ngayong yung tanong eh, na okay pa ba na ano, na magkaroon kayo ng
1: like kahit conversation,
0: oo,
1: like ano tawag doon, closure.
0: Oo.
1: Pero kasi sometimes may mga instances na kapag yung cheating is masyadong disrespectful, mm, na hindi na kailangan ng conversation, like the silence is already the answer.
0: Yes.
1: Parang hindi naman kasi ibig sabihin na hindi siya nag-chat, hindi siya nagsalita, hindi siya nag-sorry, hindi siya nag-, mm-mm, sometimes yun na yun.
0: Oo.
1: Yun na yun. Hindi na kailangan mag-sorry, hindi na kailangan mag-usap. Minsan, yung mga ginagawa nila, yung actions nila, yan na yung nagsasalita para sa bibig,
0: oo,
1: nila, guys.
0: Kahit hindi naman sila nagsasalita kasi alam nilang guilty sila eh.
1: Yes.
0: Pero yung actions mismo yung nagpapakita, yes, ng answer. Tapos alam mo, DJ Jules, kapag pinag-uusapan natin ang cheating, ano, parang lahat may opinion about dito.
1: Siyempre naman.
0: Halos lahat may kakilala, kaibigan, kapamilya, o baka sila mismo ang nakaranas nito.
1: Ng cheating?
0: Oo. Pero kahit gaano karami ang advice, ang marinig natin, iba pa rin talaga kapag ikaw na kasi mismo ang nasa sitwasyon na yun eh. Diba?
1: Yes.
0: Kasi madaling sabihin lang na hiwalayan mo na yan kaagad.
1: Correct.
0: Madaling sabihin na huwag mo nang patawarin.
1: Yes.
0: Pero kasi kapag mahal mo ang isang tao, nagiging mas komplikado ang lahat.
1: Mahirap yan, DJ, oh, Hannah, babe. Kasi ang nakikita lang ng ibang tao, no, yung pagkakamali.
0: Yes.
1: Pero ikaw, nakikita mo rin lahat ng masasayang alaala, mm, lahat ng pinagsamahan, lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa isa't isa.
0: Tama.
1: No? Yung hindi nila nakikita is yung masayang part. Nakikita lang nila yung bad part.
0: Oh.
1: Kaya minsan, kahit nasasaktan ka na, may parte pa rin sa puso mo na gusto mong lumaban para sa relasyon.
0: Yes.
1: And yan yung pinakamasakit na part, no, DJ Hannah, babe. Yan yung hindi naiintindihan ng marami, na parang, oo, madaling sabihin na hiwalayan mo na yan, oh, wag mo na yan, ano, wag mo na yan i-welcome ulit sa buhay mo, sisiraan ka lang yan, oo, ganun. Madaling sabihin, pero ang hirap gawin.
0: Oo,
1: no?
0: Tama.
1: Pag ikaw na, ikaw mismo sa sarili mo, magaling ka mag-advise, magaling, oo, ka, ikaw pa yung ano, mataas yung boses sa mag-advise, pero kapag sa'yo nasasabihin, ang hirap gawin, no?
0: Oo, kasi alam mo, hindi kasi madali eh. Kumbaga, hindi siya magiging madali kapag hindi ikaw yung nasa sitwasyon na yun.
1: Yes.
0: Kasi doon din nagsisimula ang conflict sa loob ng isang tao, DJ Jules. May parte ng puso mo na nagsasabing mahal ko pa siya.
1: Yes.
0: Pero may parte rin sa isip mo na sumisigaw ng nasaktan niya ako eh. At araw-araw kang napapagod dahil para kang hinihila ng dalawang magkasalungat na direksyon. Ganun. Kaya ang hirap isipin ko,
1: yes,
0: kung ano ba ang susundin ko, ang isip ko o ang puso ko.
1: Mahal ko o mahal ako. Oh, so pwede yun, pwede yun. Hindi, pero si in all seriousness, ah, hindi na. Nung una, ano yung una? Yung sa'yo.
0: Wag na nating
1: time consciousness. Wala lang. All seriousness. Okay. Alam mo naman, no, DJ Hanbabe, may mga tao talagang pinipiling magpatawad.
0: Oo.

0: mag-ano ka na. Oh. Pero kapag ikaw na yung nasa sitwasyon, no? Oh, hirap.
1: Oh. Yung ang hilig mong mag-advise sa isang tao, pero yung ikaw na andon na sa sitwasyon na yun, sasabihin mo talagang, ang hirap pala.
2: Yes.
1: Hindi pala siya madali eh. Akala ko yung mga advice ko sa mga tao na hiwalayan mo na yan, hindi mo naman kasi deserve, ay, hindi ka naman kasi deserve niya.
0: Kaya siguro, magigets ko, yung mga kaibigan ko na parang, kahit pa ulit-ulit yung advice natin, hindi sila nakikinig. Oh. Pero, walang ano ha, walang...
1: Pinapatamaan.
0: Walang pinapatamaan, pero may mga boundaries din naman, na parang,
1: oh.
0: Pag paulit, yung sobra na ba? Yung oh. Parang sinasaktan na siya, tas oh. Okay lang sa kanya. Oh, oh.
1: Hindi diba? Na yun tama.
0: Hindi na yun tama. Iba na yun sa cheating eh.
1: Oo, oh, iba na yun sa cheating.
0: Abuse na yun eh.
1: Pero alam mo, DJ Jules, may mga tao rin na nagsasabing kung talagang mahal ka ng isang tao, bakit niya ginawa yun sa simula pa lang?
0: Yes.
1: At alam mo, valid din naman ang tanong na yun, di ba? Kasi kapag nag-cheat ang isang tao, hindi lang isang desisyon ang ginawa niya eh. May mga pagkakataong pwede siyang umatras.
0: Yes.
1: May mga pagkakataong pwede siyang magsabi ng totoo. May mga pagkakataong pwede niyang isipin ang nararamdaman ng partner niya, di ba?
0: Yes.
1: Pero pinili pa rin niyang ituloy.
0: Yes.
1: Di ba?
0: At yun ang dahilan, no, DJ Hannah Babe, kung bakit para sa iba, napakahirap magbigay ng second chance.
1: Oo.
0: Kasi feeling nila, ano na kaya to? Bakit kaya ganito, 'di ba? Yes. Dahil hindi nila makakalimutan na bago mangyari ang pagtataksil, maraming pagkakataon para hindi ito mangyari. Uh-huh. Syempre naman hindi naman 'yan yung parang hello. Parang hindi 'yan.
1: Oo.
0: Isi-send lang utak mo eh.
1: Uh-huh.
0: Ginawa mo 'yan.
1: Desisyon mo 'yan.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: At hindi, kapag no,
1: tapos yung mga ibang rason pa, hindi naman lahat, pero mostly sasabihin nilang lasing ako noon eh.
0: Lasing?
1: Bakit pag lasing ka, nawalan ka ng malay? Oo. Hindi yun magiging rason ni. Eh.
0: Yes, diba? pero sa akin rason po yun. Joke lang.
1: Ganun ba, DJ Jules?
0: Hindi, joke lang, syempre. At kapag naiisip nila yun, no, yung mga, yung, ano, yung
1: mga
0: thoughts.
1: Mga ginagawa nila.
0: Yes, yung thoughts na, what if kaya pala nila, inisip lang talaga nila na gawin yun, di ba? Mas lalo silang nasasaktan.
1: Oo. And alam mo, DJ Jules, ano, minsan, iniisip nila na, ano, hindi naman siguro ang cheating ang tuluyang sumisira sa relasyon. Minsan, ang sumisira talaga ay yung pagkawala ng tiwala pagkatapos.
0: Kasi naman, no, DJ Hannah Babe, hindi naman lahat ng tao masasabi nating pare-pareho na kapag sinabihan mong ano, may mga tao kasi DJ Hannah Babe na nakikinig sa iyo pag sinabihan mo.
1: Oo.
0: May mga tao din naman na matigas talaga yung ulo, yung sobrang rupok na hindi mo na alam.
1: Pero
0: kung
1: alam
0: ano
1: mo, yung mga ina-advisean pa natin, sasabihin nila na hindi ko na talaga yung pabalikan. Tapos kinabukasan, ay be, nagkabalikan kami. Ah, talaga ba? Wala din palang ano, parang waray tapulusak ginahatag sa mga advice, 'di ba? Minsan kasi ang sumisira talaga ay yung pagkawala ng tiwala pagkatapos, DJ Jules. Kasi may mga relasyong nakaligtas sa cheating.
0: Yes.
1: Pero wala pa akong nakikitang relasyon na tumagal ng walang tiwala.
0: Ano yun? Laro lang?
1: Play-play lang.
0: Yes. Napakagandang punto niya, no, DJ Hannah. Na-realize ko lang ngayon. Dahil kapag nasira ang trust, no, paulit-ulit tayo sa tiwala kasi yun naman talaga yung point natin tonight. Kahit kasi simpleng bagay, naging problema.
1: Oo.
0: Kesyo ganito, kesyo ganyan.
1: Yes.
0: Kapag late siyang mag-reply, mapapaisip ka.
1: Oo.
0: Kapag may bagong ka-chat, napapaisip ka. Kapag lumabas siya kasama ang mga kaibigan, napapaisip ka, 'di ba? Halos lahat ng ano, magbibigay sa ng duda.
1: Yes.
0: At nakakapagod mabuhay ng laging nagdududa. Alam mo 'yan, DJ Hannah Babe. Para kang napapraning niyan kada galaw ng partner mo, ano kaya ginagawa niya, 'di ba? Instead of saving the relationship, mas lalong ano lang nasisira kasi nga dahil sa pag-overthink.
1: Oo, kasi ano, kaya 'yun din. Kaya natatakot na ako magkaroon ulit ng second chance, sabi ko nga kanina. Kasi paano kung pinatawad ko siya? Pero kahit simpleng galaw lang niya na pinagdududahan ko kaagad, nakakatakot nang isipin na, hello, what if ginagawa na pala niya iba na, 'di ba?
0: Yes.
1: Kaya ang hirap pa rin isipin na kapag ginawa na niya nung una pa lang, tapos binigyan mo siya ng second chance. Parang yung utak mo at yung puso mo nag-aaway palagi.
0: Yes.
1: Kasi sa kahit simpleng galaw lang, mag-overthink ka kaagad. Kaya, bakit kailangan pa bigyan ng isang second chance ang isang tao?
0: Tapos alam mo, DJ Hannah Babe, yung pinaka-masakit pa na part dyan kapag nag-cheat yung partner.
1: Oh.
0: Ano, yung parang feeling na

0: mas lalong nasisira kasi nga hindi walang communication.
1: Yes.
0: Yung parang nag-sorry ka, oo, nag-sorry ka, pero in-expect mo na magiging parehas ulit sa dati. Oh, yun yung masakit eh, yung hindi na babalik sa dati kasi andyan na yung sira, andyan na yung dent na nilagay mo, 'di ba?
1: Kaya ako hindi ako naniniwala na sa second chance. For me, it's my own perspective. Kasi hindi ako naniniwala na sa second chance. Kasi bakit kailangan ko pang magpatawad at magbigay ulit ng chance kung una pa lang may choice kang hindi gawin yon sa akin?
0: Tsaka nakakahiya yun, no, DJ Hanabib? Yung thought na parang, ano, yung isang babae involved, tapos iisipin ng babae, ano ba yan? Hindi niya ba inaalagaan ng maayos? Yung parang, yung thought behind, I mean, yung thought na parang, ano, hindi ba ako masyadong naging maayos? Ba nagkulang ba ako?
1: Oo, parang tinatanong na naman ulit natin ang ating mga worth, ganun.
0: Yes.
1: At hindi rin fair yon para sa taong nasaktan ni DJ Jules, no?
0: Yes.
1: Dahil kahit gusto niyang magpatawad, hindi naman niya kayang utusan ng puso niya na magtiwala agad ulit, di ba? Kasi hindi yun madali eh.
0: Yes.
1: Na kapag magpatawad ka, tapos magbigay ka ulit ng isang second chance, hindi siya madali na yung puso mo kaagad yung magsasabi sa'yo na, sige, bumalik na agad yung tiwala ko sa kanya, di ba? Dahil kahit gusto niyang hindi kasi pwedeng sabihin sa sarili mo na, okay na ako bukas.
0: Yes.
1: Ngayon lang to na, iiyak ako, tapos bukas okay na ako ulit. Hindi ganun gumagana ang healing, DJ
0: Jules.
1: Diba?
0: Kaya minsan, no, DJ Hanabib, may mga taong nagkakabalikan pero hindi na sila pareho ng dati. Yun na nga yung minention ko kanina, na parang, ngayon, mas maingat, mas tahimik, mas takot, imbis na yung conversation nila, casual na lang, parang ang hirap pabig kasi na kumain ka na ba? Kasi nga, iniisip mo, baka kung isend ko to, hindi siya mag-reply kasi may ginagawa, ibang ginagawa na pala. Yung parang, yung takot.
1: May duda na.
0: Yes, may fear na parang, what if ginawa niya, gagawin niya ulit yung ginawa niya sa akin noon. Kaya, yun no. At minsan kahit mahal pa nila ang isa't isa, hindi na nila mapapay. Hindi na magiging payapa.
1: Oo.
0: Wala nang peace relationship.
1: Kaya sa mga kabandera natin, no, sa mga tagapakinig natin, ano, hindi madali ang cheating. Hindi talaga. Mapasa babae pa man yan ginawa niyo o sa lalaki, never magiging madali. Lalo na kapag minahal niyo na ng sobra. Wala naman sigurong partner na hindi mo mamahalin, di ba? Lahat tayo ay masasaktan.
0: Ay, hindi natin alam, DJ Hanabib. Balay mo, mga players ang ating listeners for tonight.
1: Oy, pero hindi talaga madali ang desisyon na mag-cheat. Kasi yung pinag-uusapan namin ngayon ni DJ Jules, yung mga mararanasan ng isang tao kapag, you know, pumunta na sa point na naranasan na nila yon, na ginawa sa partner nila yon, tapos nagbigay ng second chance. Syempre, instead na magkaroon kayo ng peace of mind sa relationship nyo, dahil sa isang desisyon na nangyari, lahat nasira na, ano. Kaya hindi talaga madali magbuo ng isang tiwala, ano, DJ Jules. At sa ating mga kabandera, gusto ko din na pag-isipan ninyo ito, ano. Kapag pinatawad mo ba ang isang tao, ginagawa mo ba yon dahil gusto mo talaga? O ginagawa mo yon dahil natatakot kang mawala siya? Kasi magkaiba yun eh. You know, na nagpapatawad ka kasi sincere yon sa sarili mo. Pero kung nagpapatawad ka kasi natatakot ka lang mawala siya, ibang-iba yun. Ano? Kasi may mga taong bumabalik hindi dahil healed na sila. Bumabalik sila dahil natatakot silang mag-isa.
0: Yes.
1: 'Di ba? Natatakot silang magsimula ulit, natatakot silang tanggapin na tapos na talaga.
0: Yes. Diba? Ibang tao 'yun, no.
1: Oo.
0: Tapos alam mo, DJ Hanabi, may i-add lang pala ako.
1: Oo.
0: May mga tao talagang ina-accept na nila yung partner nila na okay na 'yan, siguro ano may nagawa lang. Imbis na ma-sad ka sa nangyari.
1: Yes.
0: I-guilt trip. Parang nang-guilt trip na yung partner mo na parang feeling ko. Ini-invalidate mo na yung sarili mong feelings na, hindi, baka kasalanan ko. Ano, kasi nagkulang ako, ganito, ganyan. Diba? Parang, ini-invalidate mo na lang sarili mo. Tapos parang,
1: ginagaslight mo yung sarili mo, diba?
0: Pero kasi alam mo, DJ Hanabay, pag sumusobra na, minsan, doon na tayo pumupunta sa kasabihan na, you deserve what you tolerate.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung paulit-ulit naman na, halata naman na, pwede ba sabihin yung word na bother? Hindi, wag na. Yung parang, binobola ka na lang.
1: Oo.
0: pinagpapasa-pasa.
1: Parang, yung parang alam mong nakikita mo na pinaglalaroan ka, yes, na lang, pero pinapatuloy mo pa rin. Oo, kasi
0: parang
1: mahal
0: hindi
1: mo
0: na yun, hindi na yun normal, hindi na yun yung parang, oh, kawawa ka, parang hindi na yun ganun. Parang hindi, deserve mo na yan kasi pinahinahayaan mo na mangyari, di ba?
1: Tama nga yan. Kasi ano, hindi ka din kasi pwedeng magbulag-bulagan, ano, sa isang relasyon kahit na mahal mo eh.
0: Yes.
1: Kasi you deserve your worth. Dapat alam mo kung saan ka nababagay, yes, di ba, DJ Jules?
0: At yun siguro ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng mga tao. No? Pinipili nilang manatili dahil sa takot, hindi dahil sa pagmamahal, no? Imbes na mananatili ako kasi love ko siya. Hindi ka, mananatili na lang ako dahil sa ano.
1: Natatakot kang, yes, mag-isa na lang.
0: Yes. At kapag takot ang pundasyon ng isang relasyon, hay nako, sinasabi ko sa inyo, mahirap itong tumagal talaga.
1: Tama. Pero gusto ko rin nga maging fair sa kabilang panig, ano, DJ Jules. Dahil may mga tao talagang totoong nagsisisi sa kanilang mga ginagawa.
0: Sana nga.
1: Sana nga. Pero kasi though nagsabi ako na sa aking panig ay hindi ako naniniwala sa second chance. Pero para maging fair tayo sa mga tao, kasi hindi naman lahat, ano, hindi naman lahat. Talagang may mga taong nagsisisi sa ginagawa o sa ginawa nila. May mga taong nagkamali pero ginawa ang lahat para maitama yon. Ano? May mga taong handang maghintay, magbago, at patunayan araw-araw na natuto talaga sila sa pagkakamali niya.
0: Yes.
1: Kasi, alam mo, DJ Jules, as a girl, as a woman, I believe na because nagkakaroon ng cheating kasi meron tayong mga desires sa sarili natin. Or,
0: ay, hindi naman rason yun, no?
1: Oh,
0: hindi
1: pero
0: naman
1: hindi rason siya rason. Yun. Pero yun talagang realidad ng cheating. May desire tayo. May, kumbaga, meron tayong mga, ang tawag nun? Kumbaga, meron pa rin tayong
0: open ears ako, pero dalawa open. Like, pasok tos labas dito.
1: Pero kasi, if you, we have desires, ano, pero it's still your decision kung magpapadala ka, yes, o hindi.
0: Kasi, alam mo, DJ Hannah, babe, to love is to commit, eh, di ba?
1: Oo.
0: Hindi siguro, ewan ko kung ano, kung normal. Siguro naman, dapat lang naman talaga na sa paningin mo, dapat siya lang yung attractive, siya lang yung ano, kasi syempre, mahal mo yan, eh, di ba?
1: Oo, kumbaga sa may, yes, vow yun, yan, eh.
0: It's not about desires, actually. It's about choosing to still, yes, to still love that person beyond imperfections.
1: Yes, tama nga naman. Kasi, bakit mo siya mamahalin kung,
0: yes,
1: na, kung baga, nadadala ka pa rin sa mga ibang tao?
0: Yes. At diba? Yun ang mahirap sukatin, no, DJ Hannah, babe. Paano mo malalaman kung sincere talaga ang isang tao? Diba? Pwede ka naman sabihin na, maganda ka, pero di mo naman talaga alam. Malay mo kaming lahat maganda sa paningin,
1: oo,
0: mo, diba?
1: Diba?
0: Paano mo malalaman kung nagbago na siya? Malay mo, nagbago ng babae.
1: Iba na pala yun.
0: Diba? Paano mo malalaman kung hindi na mauulit, diba? Kasi,
1: marami pa rin tanong,
0: yes,
1: sa
0: maraming
1: utak
0: ways
1: na
0: para mag-cheat. Ano ba? Open ang mga mata natin. Maraming ways yan, hindi lang sa chat, hindi lang sa ano, kahit sa personal. Pag natutulog ka, kala mo tulog na kayong dalawa.
1: Pero
0: pala,
1: ang isa,
0: lumabas, nag-Friday night, tapos,
1: oh, may pinagugutan na to. Hindi ko alam kung broken-hearted
0: joke
1: to.
0: Joke lang.
1: Nagkikisama lang natin.
0: Okay, guys!
1: At ayun na nga, no. Sa totoo lang, DJ Jules, walang kasiguraduhan.
0: Yes. There's no sureness.
1: In English mo lang. Katulad din naman noong unang minahal mo siya, wala rin kasigurado noon. No, no.
0: Yes.
1: Nagtiwala ka lang.
0: Yes.
1: At siguro, yun ang dahilan kung bakit napakahirap magmahal.
0: Exactly.
1: Dahil palaging may risk. Aww. Diba? Laging may posibilidad na masaktan ka, pero may posibilidad din na maging masaya ka.
0: Correct. At minsan naman, mga kabandera, kailangan nating tagapin na hindi lahat ng kwento ng cheating ay pare-pareho.
1: Yes.
0: Malay mo sa side niya, iba pala. Sa side mo, iba, oo, pala, diba? May mga taong nagbigay ng second chance at naging mas matatag ang relasyon nila. May mga taong namang nagbigay ng second chance at nasaktan ulit. May mga taong umalis at natagpuan ang tunay na kaligayahan. At may mga taong umalis pero matagal bago maka-move on.
1: So iba-iba pa rin ang ating mga perspectives,
0: yes,
1: about sa cheating, mga kabandera.
0: Yes.
1: Kaya siguro walang universal answer talaga ngayon, ano.
0: Siguro
1: sa tanong natin ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na lahat dapat magpatawad.
0: Yes.
1: At hindi rin natin pwedeng sabihin na lahat dapat umalis.
0: Huwag kayo umalis, guys.
1: Diba? Dahil bawat relasyon ay may sariling istorya.
0: Correct.
1: May sariling lalim, may sariling sugat.
0: Yes.
1: At may sariling dahilan kung bakit umabot kayo sa ganoong punto, yes, sa buhay.
0: Pero kung may isang bagay man tayong pwedeng pagkasunduan ngayon, ito siguro 'yon, no? Hindi mo kailangang magmadali sa desisyon. Take your time, life goes on. Yes. Kung nasaktan ka, bigyan mo ang sarili mo ng oras. Hindi mo kailangang patawarin agad, hindi mo kailangang bumalik agad, hindi mo kailangang mag-desisyon agad.
1: Dahil mga kabandera, ang puso na sugatan ay parang sugat sa katawan.
0: Correct!
1: Kapag pinilit mong gumaling agad, mas lalo lang itong lalala. Pero kapag binigyan mo ng tamang panahon, tamang pag-aalaga, at tamang pag-intindi, darating din ang araw na maghihilom ito. At kapag dumating ang araw na yon, mas malinaw mo nang makikita kung ano talaga ang nararapat para sa'yo. Kung second chance ba, o goodbye na talaga. At mga kabandera, tandaan ninyo ito.
0: Ang pagpapatawad ay hindi obligasyon. Ito ay isang pagpili.
1: Yes. At ang pagpipili na protektahan ng kapayapaan ng inyong puso ay hindi kailanman pagiging makasarili. Dahil bago mo mahalin ang ibang tao, kailangan mo ring mahalin ang sarili mo.
0: Napakalalim nun, DJ Hannah Baby. Saka talagang deep digger. Kaya naman mga kabandera, gusto naming marinig ang inyong opinion. Dito kayo magbibigay ng opinion, okay? Agree ba kayo sa pagpapatawad pagkatapos ng cheating? O disagree kayo dahil para sa inyo, kapag nasira ang tiwala, tapos na talaga. Ayun. Ano man ang sagot ninyo, isang bagay ang sigurado. Lahat tayo ay naghahanap lamang ng pagmamahal na tapat, respeto na totoo, at relasyong hindi tayo kailangang ipaglaban laban sa kasinuling. Laban sa kasinungalingan. Pasensya na po dahil tuwang-tuwa na naman po sa akin si DJ Hannah Babe.
1: So ano ba ang ating, so wala pa talaga tayong universal answer sa tanong natin.
0: Yes.
1: Ayun.
0: Siguro universal shade lang, meron tayong ganun. Pero universal answer wala.
1: Kasi it still depends. Kasi may iba-iba tayong sitwasyon sa buhay natin, di ba, DJ Jules?
0: Yes.
1: At bago tayo, ano, kasi yun yung pinag-usapan natin. Sobrang lalim talaga ng pinag-usapan natin ngayong gabi. It's about cheating, pero hindi lang about cheating. Kumbaga, nalibot natin ang mga rason na kung paano magpatawad kapag nag-cheat sa'yo ang isang tao.
0: At kung ano ang nararamdaman both sides.
1: Oo. Kaya sobrang lalim talaga. Pero isa lang ang sagot nun, wala pang universal answer kung ano nga ba ang tama. Kung deserve ba ng second chance ang isang tao o hindi, di ba? Yes. At bago tayo magtapos sa ating programa ngayong gabi, tingnan muna natin ang ating comment section dyan, DJ Jules.
0: Ayun.
1: Sabi ni Sir Octobre 30, good evening mga DJ. Good evening din po sa iyo, sir. And salamat po sa pagsusubaybay sa aming programa. And good evening daw kay Sir Nonoy. Good evening po, DJ. Good evening din po sa inyo at salamat po sa pagtututok sa aming programa. And andito ang inyong Bicoy. Good evening, DJ. Ay, nag-new live. Yes po, nag-new live kami kanina kasi yes, nag-brown out.
0: So, shout out muli sa aking nag-iisang napakagwapong boyfriend. Shout out sa iyo, Gian Duarte.
1: Ginuuya ka. Pwede ka uyahon, peryahan niyan.
0: Hello! My
1: Oy,
0: boyfriend
1: ron.
0: My boyfriend po. Oh, sorry. Ay, sino na uya si
1: Oh.
0: Sorry, boyfriend ko ngayon ikaw.
1: Uy, Gian ay, kukuha ni mo.
0: Sorry,
1: ano,
0: sorry.
1: Uya.
0: Hi!
1: Uy, patron Gian, magpa-patron.
0: Uy, patron boyfriend.
1: O, padaya na. Pero ito nga, in a serious way, DJ Jules, before ending our program for tonight.
0: Okay, go.
1: Ano ba ang mga...
0: Save ko?
1: Hindi, yung mga natutunan mo sa... About sa second chance after cheating.
0: Okay, so siguro ano pa ulit nga?
1: Ano yung pinaka natutunan mo about sa second chance after cheating?
0: Siguro ano, yung trust, yung pag-rebuild ng trust, no? Kasi mahirap yon, DJ Hannah Babe. Oh. Hindi yan parang sandcastle na may pattern, no? Siguro pati sa pag-forgive, sa pag-gain ng trust, may pattern. Pero like, iba-ibang way para makuha ulit yung trust, eh. Yung pagpatawad, yung paghingi ng tawad, mismo yung pag pag-say ng sorry, mahirap yan, di ba? Kasi hindi mo naman pwede, hindi mo malalaman kung sincere yung tao, kung sinasabi nilang yan for compliance.
1: Yes.
0: Pero kasi, alam mo DJ Hannah babe, iba-iba naman tayo eh, di ba?
1: Oo.
0: May mga tao na kahit hindi nag-sorry, pinatawad.
1: Yes.
0: May mga tao na nag-sorry, hindi pinatawad. May mga tao nag-sorry, pero pinatawad, di ba? Kasi at, iba-iba tayo eh.
1: At para sa aking masasabi naman ano, tungkol sa pinag-usapan natin ngayong gabi, isa lang talagang masasabi ko na hindi talaga tayo pwede mag-judge sa kung ano man ang nangyari sa isang relasyon. Kasi iba-iba tayo ng storya eh. Kung para sa akin, hindi ako naniniwala sa second chance. Para sa kanya, naniniwala siya ng second chance. Para sa iba, naniniwala sila ng mga iba't ibang chances. Pero at the end of the day, iba-iba pa rin tayo ng storya. Iba-iba pa rin tayo ng ano, ng way sa pag-live, diba?
0: Yes.
1: Kaya, ang masasabi ko na lang talaga na makinig na lang tayo sa kung ano dapat ang dapat marinig natin.
0: Yes.
1: Ayun.
0: Yun. And siguro, no, DJ Hannah baby, add ko lang na sometimes, kung alam mo naman talaga na hindi niya sinasadya, meron bang ganun? Kung hindi mo naman talaga sinasadya, siguro, i-welcome back mo. Pero kung feeling mo, gago, ilang beses na eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Parang, it's tama siguro, na. It's time to let go.
1: Yes.
0: Tama na, sobra na. Kailangan mong huminga sometimes.
1: Mm-hmm. Pero, before ending our program for tonight, ano, DJ Jules, ano ang motto natin for today?
0: To love is to let go.
1: Ayun. To love is to let go.
0: Yes.
1: Ika nga ni DJ Jules. At sana sa mga nakinig at nagsubaybay at sa palagi ng kikinig dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, maraming salamat po sa pagsusubaybay sa amin palagi ni DJ Jules at ako po si DJ Hannah Beba. Dito lamang yan sa programang Let's Talk, Don't Disregard. At open ears po kami palagi ni DJ Jules.
0: Kasi nga, good listeners po kami.
1: Lagi yan naming sasabihin sa inyo na good listeners kami ni DJ Jules. At sana, ang aming mga inilahad sa inyo ngayon ay hindi lumabas sa inyong kabilang tenga at manatili lamang sa inyong mga utak.
0: Yes.
1: Siyempre,
0: favorite line po yan ni DJ Hannah Babe.
1: At ako po muli si DJ Hannah Babe, ang inyong official Kikay, ang pinakamagandang DJ. At kasama ko siyempre si
0: DJ Jules, ang nag-iisang kakai babe na DJ sa Radyo Bandera Katarman
1: 88.1 yan. And sana ay palagi kayong sumubaybay palagi sa aming programang Let's Talk, Don't Disregard. Palagi yan dito from 5 p.m. until 7 p.m. Syempre, subaybayan nyo palagi kami ni DJ Jules.
0: Yes.
1: Sa programa namin. And maraming salamat palagi sa pagsusuporta at pakikinig. And magandang gabi po ulit sa inyo. Dito lamang yan ulit sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo,
0: i-bandera mo!
1: Ayun, magandang gabi po ulit sa inyo.
0: Good evening, everyone!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
15: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
23: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
23: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilit ang mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may lat sira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
23: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
26: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Let's make

0: Kamay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stressed na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasensi!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibang deramo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

medyo di ko kaya yung topic natin tonight. Thought God, the wanted getaway. Ayaw pala, hindi ko umiiyak ngayon while reading your books or habang nagkakape ka. Or baka somehow you need to relax. Pero yung topic ko ngayon medyo mabigat sa dibdib.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 5.43 na po ng umaga. Oras atin po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Agaping wara palpitation ng Dermas Long sa iyo, Sorok, Sorok. Papapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto. Saan ka ta naman? Kapag gihapon ang San Miguel, Tel Pilsen, the true global Filipino bear, mga kabandera. Of course, dumatagong-dong na ho sa inyong mga radyo ang programa. Swing umaga, exercise tayo. Programang Gising Norte, mga kabandera, alas 5.30 hanggang alas 7.30 na huya ng umaga. Dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta radyo si Bandera mo. Kasama mo ngayon ang isa mong papa. Papa mo na, Prinsipe pa. My name. Ito po si Papa Pren. Good morning sa mga kagigising pa lamang dyan. Good morning din sa mga nagtutulog-tulogan dyan. Pa-share ng live natin. Ito na, mag-iingay na ho tayo, mga kabandera. Anyways, samahan niyo po ako sa lupunang dalawang oras. Ay, akong boring ka ngayon. Boring na boring talaga yung buhay mo. Mas mapuboring pa yan pag hindi ka magbukas ng radyo. At hindi ka tumambay sa programang Gising Norte tuwing umaga. Ha? Good morning kay Jana C. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Hello, good morning sa mga taga Paranaque City. Mabuhay. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo, ha? Palakpakan. Of course, batiin ho natin si Alma Dorin ng Good Morning. Always to nakatune in dyan sa Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Thank you so much sa inyong lahat, ha? Of course, yung nakatutok ngayon sa ating radio application, magandang morning. Di ko alam kung mga taga saan kayo. Ang importante, mahalaga. Ang importante, nakikinig kayo sa programang Gising Norte ni Papa Prince tuwing umaga. Monday to Friday po yan. But anyway, sa mga hindi nakakaalamag ng ating oras, ang ating oras, araw ho tayo pala ngayon. Araw ho tayo ngayon ng Webes. Tomorrow is Friday. Bakasyon na naman na mga tamad mag-aral. June 4, 2026, mga kabandera. Happy birthday sa mga nagbe-birthday yan na. Kaya naman, imo yan na kaadlawon, kantahan ta ikaw.
1: Aray ko.
2: Yeah. Happy birthday! Arog ka na!
3: Ayaw!

0: Ayun, happy birthday sa iyo na lahat. Kasi susundan niton. Sana kinding-kindi ni Willie Rebellami para pampakuhan, pampagiling-giling niyo. Adi na! Good morning, Gabandera! Gilingan na! Oh, yeah!
1: Good morning!

Welcome, boy. Ani ba og maro na sa akno? Inaugmad na na, napatik na si Papa Pre. Akala ko ba hindi pa siya mag-on board? Wala, inaunahan na kita eh. Oy, gising na, bango na, kabandera. Hindi mo ba alam na ngayon ay araw ng Webes at bukas Biyernes? Ano naman ngayon? Hindi magpapahinga ka na. Sabado at Linggo, igala mo yan. Kabandera, ha? O, oh, para masaya. Happy-happy. At least, deserve mo naman gumala, ni ba? Sino ba naman yung ayaw gumala? Lahat naman tayo gusto, mga kabandera. Especially kapag sobrang pagod na tayo sa trabaho natin. Kailangan talaga natin ang maggala din minsan. Diba? Kumbaga, liaw-liawon man nato na naton na mga kalugaringon. Kung sawaray pa, ano, mga kabandera? Because, diri maupay na lagi na lang tayo nagpapagod sa trabaho. Tapos, ano man, wara man lang kita, kumbaga, diri man lang kita nagiging happy. O diri ka nagpapalipay san imo sarili nga, ano yung kalugaringon ba? Diba? Kaya kailangan, mga kabandera, pagsapit ng Sabado at Linggo, kailangan... maggala-gala naman kayo.

Especially pag nandyan kayo sa Manila, punta kayo ng MOA. Punta kayo ng Araneta, Araneta ba yan? Araneta Coliseo. Punta kayo ng Divisoria sa 168 Shopping Mall. Diba? Sa 999. Dragon 8. Diba? Kay mga barato nga doon, mga pamaralito. Diba? Especially kung bagong asahod naman, mga kabandera. Deserve mong mamili ng mga bago mong panty. Brief. Diba? Mga pantalon na panggala. Mga short, mga damit, etc. Diba? Because kailangan mo din yan minsan. Diba? Alam mo yung tipong minsan, yun yung masakit. Kasi alam mo yung pagod na pagod kayo mga kabandera sa pagtatrabaho. Tapos, yung pera nyo, hindi nyo man lang nagagamit. Oo, parang napupunta lang kay mama, kay papa. Wala namang masama tumulong kay mama at papa. Yun nga lang, minsan, i-ano din natin, i-treat din natin yung sarili natin. Diba, kahit wala kayong kadate, at least yung pera nyo, nabibili mo sa mga pangangailangan mo din. Tama. Tama ka na kuno Papa Prince. Of course. Lagi na lang tayong tama eh. Kailan kaya tayo magkakamali nito, mga kabandera, ha? Mag-commenta kayo dyan sa ating comment section at babatiin natin ang gusto magpagising at gusto magpa-shoutout sa mga oras na ito, ha? Ngayon, iniintindi ko pa yung mga kalagayan ninyo. Medyo sera kasi kayo. Ay, nako. Alam mo, minsan, mahirap talaga mga kabandera. Oo, yung pera mo kasi, eksaktong-eksakto lang sa mga, kumbaga binudget mo na eh, pambayad sa renta ng bahay mo, sa kuryente, sa pagkain. Diba? Tapos allowance mo. Aray ko. Kaya minsan, wala nang natitira sa'yo. Diba? Pabor tuloy si Janacy. Sabi ni Janacy, very big ko, no? Talaga. 5:55 ang ating oras, mga kabandera. Of course, eto ha, alam kong marami makakarelate nito siguro sa inyo.

0: Wait lang ha, inaano ko pa dito. Ayan. Eto ba, karelate kayo dito sa pag-uusapan natin sa morning mga kabandera. Habang ikaw nga tayo habang nangigising pa. Diba? Eto, marami talaga makaka-relate nito. Diba? Paano mo malalaman na chismosa ang kapitbahay mo? Eto na mga kabandera, narito ang ilan sa mga dapat mong malaman kung paano mong malalaman na chismosa o marites ang kapitbahay mo. Diba? Una dyan, mas updated pa siya sa buhay mo kaysa sayo. Ayan. Diba? Eto na nga yung sinasabi ko sa iyo mga kabandera, yung tipong yung buhay mo, yung tipong alam mo yung buhay mo parang wala kang pakialam, pero siya alam na alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Diba? May mga ganun mga kapitbahay mo. So, uy, kumusta na pala yung in-order mong parcel? Diba? Alam mo tipong, alam mo yung minsan nakakalimutan mo nang nakalimutan mo nang may parcel ka, pero siya alam na may parcel ka. In-order mong parcel, alay mo. Oh, ito pa, pangalawa pa mga kabandera. Oh, alam niya kung sino ang bisita mo bago mo pa mabuksan ang pinto. Oh, sabi niya, may dumating na nakamotor kanina ah. Sino 'yon? Oo. Alam mo sinabi, pakialam mo ba? Di ba? Dapat sinasabi, pakialam mo ba? Pakialam mo ba sa bisita kung sino yon? Mamaya kabit pala, no? Kung sino yung nakamotor, ang gwapo, ha? Kabit mo yon? Oo, hindi ko alam bakit may mga taong ganito, mga kabandera, na alam mo yung tipong ma-amaze ka na lang sa ginagawa nila. Kasi alam mo yung tipong naghahanap buhay ka lang, o talagang, kumbaga, tuto ka lang sa ano mo, sa pang-araw-araw mong ginagawa, pero di mo akalain pala na may mga ganung ano, mga ganung palang mga tao. 'Di ba mga kabandera, yung feeling mo parang mas kumbaga siyang humahawak sa buhay mo kasi alam na alam niya eh. Kumbaga siya ang manager ng buhay mo. Number 3, kapag may marinig na ingay, instant reporter, 'di ba? Wala na. Sino yon? Yung halimbawa pagpaderlaan inyo pagitan, halimbawa sa boarding house ano mga kabandera, kwarto la, kumbaga dingding la, plywood la doon ang pagitan. Di ka nag-aaway ka ano? Doon sa imo juwa, ada sa pader siya na pipinamate. Sino sito na sugad sito? Aminin, mention mo na B. Damo gan sitong kuno papa friends. So, bisan gan kuno didi sa mo kapitbahay. Bisan kuno harayo na ganun lat ang kay naglulupad-lupad gan kuno ato. Makabati lang kunwari man kuno maagi papa friends. Pero nagpipinamati na ngay ang kunanon. Giniinawayan namo kay Bara para may i-chismis. Halimbawa nagiinaway si Kuan, si Mariet nga si Mario. Sample si Mariet nga si Mario ano? Giinaway kay para hubog si Mario. Ini si Mariet nagiiniso kay Perminala nag iinubog dani din na nakauli. Ini man masumat si Kuan si Marites. Gusto ko datato na nagiinaway na si Mariet kasi si Mario kay Perminala kun nagihinubog. Chismis ka na liwa, 'di ba? Maitan the best talaga sa mga Marites kay Aram kung ano na hinanabo sa yung kinabuhi. Number 4, ang bintana niya pang CCTV. Mauna ito nito, permi naka-open, laging bukas at nakatutok sa buong barangay. Okay sana kung kumbaga ikalimang palapag yung bahay mo, makikita mo kung sino nag-uro-araway doon sa iyong mga sa iyong barangay. Grabe yan. Alam mo yung tipong bukas na kay Uruuni na pag may mag-away sa kalsada, hikukuluan niya kung sino ba itong nag-aaraway. Diba mga kasangkayan? Sino si Ton ang mayaon sugat? Ikaw ba isa ka sa mga ganon? Number 5, kapag may mga bagong balita, siya ang unang source. Tuod gam si Ton, tuod gam si Ton. Natagito, origod ko na si to Papa Prince. Kaya didi ko na siya, amo ko ang barangay. Maagod talaga ko nito na hinanabo. Kay Waray na, finish na. May nanalo na kong sugad, no? Kumbaga, at minsan, siya rin ang gumagawa ng balita. Lupig pakit ng mga taga-media. Oh, yun nga lang, minsan, ang chismis, mayaon kulang, mayaon sobra. Ano? Mga kasangkayan, kunta, kung nanoan mo nasagap nga chismis, eksakto kung ano, base san imo nahibatian. Tama, halimbawa, si Mario may upod nga babae. Nakita mo la, no? Nakita mo la. Dili ka maaram na iton nga iya upod nga babae, iya ngay ang patod. I-chismis mo dayo nga to sa bukang kalsada. Masugad ka dayon. Si Mario Madi may upod na babae. Daraga. Imbayaan na da si Juan Marietta. Diba?
1: Pagmata na.
0: Kaya diri ka maaram nga iton patod ngay aniya nang chismis ka kabit dayon. Diba? Mauna ito nagiging dahilan san araway hiunong san mga pagmararitisay. Mga kasangkayan, maguna yung pag sino gabisang sino si ton? Diri malilipay pag i-chismis ka sin diri man ungod. Imudayo niton kakadton sa iyo bala sa kanrabalay. Masin ka gawas, gawas good Mariette, gawas. Naanong yung pinanchismis mo kung nungad to? Paglataa kung sino ito ang rani. Diri kay nagpinakuang-kuang ka lang. Maram man at akong pinabati-batian mo. Siya magsinugal-sugal ka lang si ton. Nga rani kung mapintas ka. Di ba? Ang mga sad si ton nga ipintas sila labi na pag mga babae nag-uro aragway. So stop. Labi na kung may liwat pag maritis ang imo kuan. Duha ka mo. Maritis to maritis na nag-ribhong niya yung barangay. Kaya masaya lagi ang barangay kapag may mga maritis. Laging marib bung yarn, di ba? Ano yung barangay pag walang marites, ay na boring yarn. Oo, mga kabandera. Kaya kuya kayo, mga kabandera, pag wala kam na marites doon sa iyo balay, pag hiring kam, oo, pag pa-istang kam doon sa iyo barangay, pag pasalod kam, marites. Pag doon sa iyo welcome, sugara, hiring marites. Kay boring nga ng barangay. Kailangan ito magsasaragamok man, di ba? Base man si kapitan, si kagawad, may pagtutuhayon. Diba? Alam mo nyo, mare, ano yung chismis? Anong balita? Diba? Alam mo na ba yung nangyari na ganito? Patay. Number 6, hindi siya gumagamit ng Facebook para magbasa ng chismis. Siya mismo ang Facebook ng lugar ninyo. Ito'n maupay, mga kabandera. No need na mag-Facebook. Oo, kasi siya na mismo ang Facebook. Siya na ang magiging source niyo sa iba. Ugaring, depende kung tuura niyo. Then, unina, fake news lahat to, matuod mang kam. Adi pa, kapag nagwali sa labas, 2 oras. 10 minuto lang nagwawalis, 1 oras at 5 minuto nang nagmamasid. Ngayon, sino yung mga kasangkayan, ano? Ito yung mga kapitbahay nga. Kunwari nga ni magsisilhi. Pero, mayon hikulwan nga, cherismis la. At ito na, nagsige ang kahig. Pero sige, ang pangulaw san mata. Di ka, ang kuwan si ton, maramdaan, pag mga maritis nga ni mga kasangkayan. Magluag si ton, ang pamati. Oo, malay ton sira, mga kaayaman. Ang pangam yun si ton, gihaluagi, tigang katarman to palapag, may tagkahaluagi. San ira panagap, san ira mga chismis. Madidelikado, gadla ka mo di mga kasangkayan. Sanglit ko na niyo mga kapitbahay, mga sadsiton, ay nakampagkuan, ay nakampag himang raw, kumbaga mga kasangkayan, kay mao na good iton, ha? Dirikit maaram kung nanositan, kamutangan ko na nung nga nahinugad si ton siya, di ba? Kakuri kaya. Anyways, baliktugtugan muna tayo mga kabandera. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

0: sa iskaw, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Aray ko.
3: Aray!

Kapandera. Oras at idpuyin sa inang best coffee green na kaping ora palpitation ng Dari Maslom. Sa iyo, sorok-sorok, mapapalit ito na sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Gatarman. Good morning pa rin sa mga nakantabay, nakatutok sa mga oras na ito. Papa pa rin po napapakinggan ninyo sa programang... Sino

0: 88.1 Radyo, bandera ka tarbambas radyo. Ibandera mo, programang Gising Norte na papakinggan ng Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Sa maghihapon, nagising mong Papa, Papa muna, Prinsipe pa. Ito po si Papa Prince. Hey, good morning kay Janilet Kitasol, Arindayan. Good morning po, Papa Prince. Good morning.
1: Good morning.
0: Wala naman kay Elmore Aguinaldo. Sabi niya, tara, magkarapikit Radyo Bandera Katarman. Nagkakapi na ho si Papa Prince, nag-start na siya magkapi. Ano po ba yung kinakapi mo, kabanderang Elmer, ha? Sabi niya, nagkakapi ng best coffee green, ang pinaka-the best na cafe. Dito sa Katarman, mga kabandera. Anyway, good morning naman kay Abria Ignio. Good morning po, Papa Prince Naseringse. Good morning din sa iyo, Abria Ignio. Thank you so much. And thank you very big. Our Philippine Standard Time, it is now 6:14 in the morning. Of course, oras atin sa inyo ng San Miguel, Pelpelsen, the True Global Filipino Beer. Sa mga hindi pa nagbubukas ng mga radyo dyan, pero yung kapitbahay nyo ay maalingag-ngag na. Dahil dumadagong-dong na ang kanyang radyo. Good morning sa iyo, Chef. Good morning sa iyo, Ma'am. Oo, maraming salamat at kaming station agad ang napili mo. Pagbukas mo pa lang, nag-iingay agad si Papa Prince, no? Ano ba yan? Iingay naman ni Papa Prince. Yung mga nagmamaritisan dyan sa, ano, sa kabilang kanto, wala na. Nasa pawa na. Aray mo! Mula kay Iron, sabi niya pa shout out. Yeah, thank you so much, shout out sa'yo. Where are you now? Where are you now?

0: pa-enroll kahit nag-start na yung klase basta hindi pa naipasa sa naniniinit ito dapat pasahan basta nga doon sa labaw. Kaya dapat ano yung mga kabataan ipa-enroll na niyo mga kabandera. Ayaw niyo pag kinuana pag nanon nga rin sige. Ayaw niyo pag pinabay nga diri makaispila. Kaya na maruyag ka man niyo bata diri nakabasa diri nakaiha pag nilokohon sa kuan pag nilokohon pag napalit bisang 20 lan iban sukli ang 20 halimbawa 50 ang kwarta. Di kan, tag 20 lang kaya ginpalit. Yung sukli, 20. O kadi, hingayin ang Jesus. Yeah. Di ba? Lugi na. Yeah. Tungod kay, di rin man siya maaram mag-ihap. Di rin maaram kung pera ang sukli, kung tag pera ang kuan. Di ba? Di rin maaram mag-plus, minus, divide. Di ba? Bisa mala mga basic mala nga pag-ihap, may baro sira. Nga na, ang English, especially mga English. Bisa mala ito, doon mga dinunot na nga English. Di ba? Para man na at least mga simple lang English. Good morning. How are you? Yeah. What is your name? Di ba?
1: Good morning.
0: Mga basic la, mga kasangkaya. Maupay kasi ito. Yeah. Isa naman saan, wala hibabruan. Di ba? Maaram kam. Pag may mga kabataan nga direk na ibabaro. Kairo, mga kasangkayan. Kaya nga maupay ito na mga mindset sa mga kag-anak. Nga... karuyag nira makatangpos ang pag-eskwilan ira mga anak tungod kay nadiri sira hinugad sa ira kamutangan na nurid nurid. Ano mga kasangkayan kay wara makunong sira pa-eskwilasan ira kag-anak. So yan na maupay ito nga iyo mga desisyon sa iyo kinabuhi. Nga iyo mga anak pa-eskwilasan.

0: paraglo ka. Waray, waray kit piprito ho. Yeah. Wara ka mga mantika.
1: Aray,
0: ano? Wara nga ni paragbante. Wara kam aanihon nga mga mika. Yeah. Kamuti. Banayan.
1: Aray.
0: Nano pa iton? Mga bilanghoy nga magkadurudilain. Diba? Diri to natin basta-basta nga paragbante kala. Kay diri kasi iton makakatadi. Eh, diri ka magbante. Or waray mga paragbante.
2: Yeah. Ha?
0: Sabi na ito natin mga magsasaka, mga kabandera. Diba? Kinahanglan, ada itong sira nga magsasaka. Kay pag wara nga ni sira, waray kit, nano, waray kit kakaunon nga bugas. O, labi na yan, nagre-reklamo ang mga farmers nato tungod kay mas damo ang import kaysa didi sa aton, sa lokal, mga kasangkayan. Diba?
2: Yeah.
0: Ambot man sining

to sira pagpipinan malit sa ibang bansa. Ambot man siya ang utok sa gobyerno, alam mo yung mga attorney ang iba pero ang mga ginagamit nila sa mga kamalian. Magan utok ano mga utok, mga paatras. No mga kasangkay ngayon ang gulo-gulo sa Senado. Di ba may mga bumabaliktad, may mga ano. Yan ang sinasabi nga tapag kapag may nagagawa kang ano, tawag dito, kung baga, hindi pabor sa administrasyon ngayon, tatagilid gabi. Hahanapan ka agad ng butas para matanggal ka sa pwesto. Diba? Tama. Tama yarn. Mauna ito nito kung baga, para diri magdako ang isyo, kailangan patahimikin ang dapat patahimikin. Diba? Tama. Tama ka na naman daw, Papa Prince. Nano daw la sini ang hinugad sini nga mga tao dito sa Pilipinas. Bakit nagganka ganito na lang tayo? Diba? Bakit nga ano nga? Tiguri nga, tiguri na la kita. Feeling ko kung may choice lang ako, kung karuya ko la, kung ako papipili yun, may na kwarta. Direct star sa Pilipinas, grabe sin kasamok. Oo, grabe sin ka. Kamu na lang maangas sa kuan, sa politika. Kamu na lang maangas sa gobyerno sa nahinanabo nga to. Saragumok, sira. Diba? Hindi mo alam, parang magsasawa ka na lang, parang sasabihin mo na lang. Ah, pabayi itong sira. Magkuro, magsaragmok, magsaragmok. Kaya total, diri man sira nagkatotoruhan. Diba? Alam mo yung tipong ganun din eh. Minsan, ano din yan ng gobyerno para kumbaga makalimutan natin yung mga ginawa nilang mga issue. Diba? Mga kabandera, tama. Mali. Tama. Ganon yun yung gobyerno. Kapag may nagagawa silang mali, nililihis nilang issue. Gagawa sila ng mga panibagong issue para mawara. May galintan nito nga flood control, mga maleta-maleta, nga mga kickback. Diba? Para hingalimot kita. Takay di rin nga ngalimot ang taong bayan. Ano, mga kabandera? Nano man sito? Mag-aarag na no kita. Hala, pagkalaragakit din sa Pilipinas. Baka ito nalakit sa kumbas. Ang hito na dide, puro nala sira. Sira-sira nala dide nga aada sa gobyerno. Para na sira mga tama. Mauta, wala na sira makukurap. Kay wala naman tax. Wala naman sira pagkukuha ang tax. Sira-sira nala. Ikot na lang ang tax sa kanila. Di ba? Ay, nako. Good morning kay ano, kay Kagumi Place. Morning Papa Prince, sa pabati aksak padis nga nagkakape, sabi niya ha ha ha ha. Sino man yung padis, nga rani ga diton kung sino man ito. Mula kay ano, kay Ginny Sherbuhiray. Sabi niya maupay nga ga Papa Prince, pa-shoutout man doon sa barangay Sangkol, Visper Dipuyana doon, maupay nga patron. Ngayon,

uli wara gud mao gud nala nato choice magadto kita sa ibang bansa makatungari kita sa ibang bansa ngadto nala kita san mapinit kay dire sa Pilipinas mapaso digan mapaso pan isyo dugang nala paglipong anim ka ulo ano. Ay nako, dere ka maaram ko. Anong nangyayari bansang Pilipinas mo sinasabi? Ang hirap mong mahalin. 'Di ba? Ta ang Pilipinas pinaka top 3 sa pinaka corrupt na bansa. Ha? Sa Southeast Asia. Kulang 'yan. Hindi tayo papayag na top 3 lang tayo. Oh my god, malita-malitang pera tapos ang daming mga flood control na ghost project. Ghost project na mga flood control, mga kabandera. Kulang sa number 3, dapat number 1 tayo eh. Diba? Dapat kapag Pilipino, hindi tayo magpapadaig pagdating sa korupsyon. Oo, dapat number 1 tayo dyan. Tapos, tayo ang pinakamataas pagdating sa ano? Sa VAT. Oo, 12%. Sa iba, 9, 10, 11. Tayo, 12. Oo, lahat na lang ng ano, binabayaran natin ah. Parang hindi na ito maayos ah. Diba? Lahat na lang kimbot-kimbot natin. Bayaran na naman. Okay.

10,000 plus lang kaya nito. Di kan, arumamay, ginkukuan, 11,000. Grabe naman, yarn nakakurapan, yarn. Oo. Tapos di ka lapak ako lang si kuan, anong nga ran si Didi ka lapak ako lang si tuhay pang kalsada, gimbubungkal na. Oo. Ano, makakulaw kalugo si mga kalsada nga. Aadto sa hagrayo nga mga kaluluklukan nga mga kuan na dapat napalitan o may mga kalsada nga dapat kalsadahan. Wara legit. Kaya adalugo sa pinaka-highway, ginda. Bubong kalsi upay pa man sang lita bukod sa traffic nagta-traffic dalugan nakakabulbul ng traffic binungkal ka doon wara ka man doon bubungkalon oh ano mamay na katoy sang kalsada pag bubungkalon kundi ba naman lukar yun diba tapos sasabihin ng iba kay nakakuan ako no iton naka nanon ngarang ko no si iton naka naka-schedule na ko na itong palitan. Mau ba ngayon? Ngayon, ngayon lang ako na nakabatid niya. Di ba mga kabandero? Nano ka kay Diri, gintuturuhay ang koan. Ana, paghimos ang kalsada. Pirmi mayon mga porsyento itong mga... Ay, nako. Di ba? Mag-arag nano na lakita sini. Kay bawat kilos, corruption. Kita ito. Ginohong building sa Pampanga. Kay substandard man siya mga kabandera. Pero siya standard. Di ba? Ginoho kay kalamay pa man nga. Pero ka pala pag nga building di kan ang pusti gihay ko ani. Mas dako pa nga nadanak paa. Di ba? Kadi binigay. Ay nako. Itong mga kuan, mga kalsada, mga kabandera. Di ba? May kan nakikita nga agila sa kapu sa katuig lang waray naliwata oh kay nano ka kay gintitipi imbes nga alimbawa ang siminto si tondo 20 kasako ginimula na pulo kay adto na sa bulsa ang napulo kasako nga siminto imbes nga may steel bar di rin nabubutangan ni steel bar more on baras na lang oh di ba pagdamo ang baras talagsal oh dito ang siminto mga kabandera anay nanabos ang kalsada madali siya maluho oo para sa nimkahimo para sa natkahimo mga luho-luho mao itong anahin nanabo mga kasangkayan kaya ayaw na kami mangraw masugad ay hindi nga kalsada ginihimo pala wakay na para agsid ngon si ton ang kwarto nga dapat insakto wara si ton ubusa si ton nga project kay ada lang ginbulsa na kan nagtatatrabaho sit doon. Masugod kang buwa. Oh. Uwata nalang si nanay. O kumbagaw pa ang mga tao nga maaram si ton. Warang mananag panganak kahapon. Or kanina la. Maiha naman. Nagkakaarog nala kita sa kalimutan. Pinanooban na kita. Kumbaga, aram na nato kung anong sistema didi sa sistema didi sa Pilipinas ano mga kabandera tama mali tama ka na lahat kuno Papa Prince Sanglit, ayaw na kami mangraw nga pagwang kay base. Siyempre, pag iton nga kuan, iton nga project kailangan sa katuig la iton, ha? Nga siminto para sa susunod, bubungkalunta nalat iton. Another corruption. At least, magagyan sa katuig, kailangan mawakay nalat iton, ha? Kay base maya nalat kit another project. Another kam-kam naliwat iton. Siyempre, pag another magsiminto, kung bago ko pangani ang baiting nga siminto, napulo lang sita ni Bobotang para maya naliwat sira. Nakukulangan pa sira sa mga sahod ba nga doon na lang sira pangunguha sa mga project. Oo. Nano ka? Oo, buwa. Sabi ya, top 1. Correct, Papa Prince. Morning, Papa Prince. Gising na mi. Tara na, kapikit kami didiko no ni Arnold. Nagkakape adiliwat ak gamay. Ada nga nak sa gamay, wala ka din. Shout out sa iyo, shout out, ha? Mawala ito nak masasugad. Kaya, ayaw na kam siton pag kinuan. Ayaw na kam siton pag hinabol, kaya bagot pa nga ni
kita wara mangkit mga kapa kay adi malakit sa hagbubo sira nagko-control kay mauman an mayaon kapangyarihan pagpagod pa ang mga kabandera ay Ginoo ko kasakit man siningato pinagdadaanan nga bansa dire ba pwede bumalik sa dating nagkakakuruan kita ano nga ran sini mamingaw ang Pilipinas, maupay ang daloy sa ekonomiya. Diba, santo? Malamas mayamang kit sa Japan, sa Singapore. Anong nangyari? Tungod kay tigiha, ang mga namumuno, ang ada nalingkod sa gobyerno, puros mga mukhang pera. Mga mukhang salape. Diba? Ambot, wala pa na yung mumuro ko. Wala pa na linko dito sa ato ng mga tuhay-tuhay go. Puro gudla pangwarta. Ano naman lasini? Paano kita uunlad? Sanglit, an ato, damo mga OFW nga nagpaparakad to sa ibang bansa. Tungod saan? Ka-Korean din sa Pilipinas. Tungod saan kabarato saan sahod sa Pilipinas. Dikan kung makaaro requirements. Mahala nim sahod 50,000, 100,000. Dikan sahurang ka 500, 600. Diba? Oh, what's that? Oh my God. Diba? Makuri. Makuri sa butang gapon. Diba masagot, oh, Pilipinas kung mahala. Ano ang nangyayari sa atin? Okay pa ba tayo o hindi na? Diba? Minsan tinatawan na lang tayo ng ibang bansa. Tungkol kayo. Diba? Mauna ito na hinanabo sa ato. Kung ano-ano lang mga eksena, parang may palabas lang ah. Diba? Ang daming nangyayari. May putukan, tapos sasabihin, hindi putukan. Ano ba talaga? Diba? Oo. Di natin alam kung sino paniniwalaan natin. Ang gulo na. Bagot pa nga ni sino pipiliin mo? Sara Bongbong. Bagot ngayong 2028. Ah. Sara daw. Para, ginulo niya. Hindi magkagulo-gulo na daw. Ang galing ni Lola sumagot. Eh. Good morning, Papa Prince, mula kay AG Bro. And mula kay Ron Pidong. Good morning, Papa Prince, nasugal. Hello, good morning sa iyo, Pidong. Bago na ni Janice, si Aray ko, Papa Prince. Waray ko na pagsala. Sanglit, pamuroko na laki. 6:31 ang ating oras. Susunod ang ating balitaan. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo, kasama mo pa rin nag-isa mong Papa! Papa muna, Prince Pepa. Ito po si Papa Prince.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

0: Norte. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para yatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Webes, June 4, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasayang papawid naman sa impilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince, at narito na ang ulo ng ating mga balita. Bandera News Headline. Sa regional, tatlong mangingisda mula sa Cebu nasagip matapos lumumog ang sinasakyang bangka sa biliran. Lalaking nagnakaw ng metal na signage frame sa isang gasolinahan sa Tacloban City, arestado. Sa lokal, PWD Congress 2026 nagbigay inspirasyon at pagkakataon sa mga person with disabilities sa Northern Samar. Sa national, liderato ng Senado nagbago dahil kay Escudero. May-ari kontraktor sa gumuhong o may-ari ng kontraktor sa gumuhong gusali sa Pampanga sinampahan ng kasong kriminal. International, abay, di pa natatapos itong gulo doon. Sa international, Iran tinarget ang Quetta at Bahrain. US gumante ng self-defense strikes. Sa sports, Gilas Pilipinas Women dumanas ng back-to-back lows sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Sa showbiz, sa pagkikiramay, bumuho sa pagpanaw ng award-winning singer na si Pibo Bryson. Ora sa Pilipinas, alas 6:38 na po ng umaga. Hatid po yan sa inyo ng San Miguel Philippines and the True Global Filipino Beer. Kapag gihapon naton ang best coffee green, ang kaping wara palpitation ng Derimas Loma sa iyo, Soroka, Soroka. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: Balita ngayon!
0: Nasagip ang tatlong mangingisda mula sa Daang Bantayan, Cebu matapos lumubog ang kanilang bangka sa karagatan malapit sa Sambawan Island sa bayan ng Maripipi, Biliran dahil sa masamang panahon. Kinilala ang mga nasagip na sina Edgar Pitugo, 50 anyos, Joey Casinillo, 62 anyos at Dines Aribado, 36 anyos. Ayon sa ulat, kinukuha ng mga mangingisda ang kanilang mga fish trap o bubo noong Mayo 31 nang salubungin sila ng malakas na hangin at mataas na alon na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Matapos ang ilang oras na pag-anod sa dagat o palutang-lutang, matagumpay silang nasagip sa pamamagitan ng rescue operation ng Coast Guard Substation Maripipi, katuwang ang mga tauhan ng Sambawan Island Beach Resort. Agad na dinala ang tatlo sa Maripipi Infirmary Healthcare Facility kung saan kinumpirma ng mga doktor na nasa mabuti na ang kanilang kalagayan. Inori naman ni Maripipi Mayor Joseph Caingcoy ang mabilis na pagtugon ng mga rescue team na naging daan upang mailigtas ang mga mangingisda. Muli rin niyang pinalalahanan ang mga may-ari at operator ng maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat at palaging sumunod sa mga weather advisory bago pumalaot upang maiwasan ang kaparihong insidente. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, arestado ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong magnakaw ng metal signage frame mula sa isang gasolinahan sa Barangay 77, Fatima, Tacloban City.
1: Balita ngayon!
0: Noong Hunyo 2, batay sa investigasyon ng Police Station 1 ng Tacloban City Police Office o TCPO, tangkang isakay ng suspect sa kanyang pedicab ang metal signage frame ng gasolinahan nang mapansin siya ng isang pump attendant. Sinubukan umano ng attendant na pigilan ang suspect, ngunit naging agresibo ito at naglabas pa ng matalim na armas mula sa kanyang baywang upang takutin ang empleyado. Dahil sa pangamba para sa kanyang kaligtasan, lumayo ang attendant at kinuhaan ng video ang insidente habang agad na umihingi ng tulong sa mga otoridad. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga responding police na nagresulta sa pagkakaresto sa suspect bandang alas 4:45 ng hapon sa parehong araw. Kaysa nagawang lawful search incidental o incidental to arrest, na-recover mula sa suspect ang armas na ginamit sa pananakot. Nabawi rin ng mga otoridad ang metal signage frame na may tinatayang halaga na 30,000 piso. Gayon din ang PD card na ginamit sa insidente. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Police Station 1 ang suspect kasama ang mga nakuhang ebidensya para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng nararapat na kaso. Ngayon! Oras sa Pilipinas, alas 6:42 na po ng umaga. Oras sa atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green. At ngayon, dumako naman ho tayo sa balitang lokal. Ipinakita ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang matibay nitong suporta sa sektor ng Person with Disabilities o PWD sa pamamagitan ng matagumpay na pagsasagawa ng PWD Congress 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ibabaw Festival. Mahigit 100 miyembro ng sektor ng PWD mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ang nagtipon sa Ibabaw Hall ng Provincial Capital noong Hunyo 2 para sa aktibidad na inorganisa ng Provincial Person with Disabilities Affairs Office. Bilang bahagi ng programa, personal na pinagkaloob ni Governor Harrison Chuan ang 4 na assistive devices, kabilang ang 2 customized wheelchairs at 2 standard wheelchairs sa PWD Association ng Bayan ng Pambuhay. Nagkaroon din ng libreng konsultasyon medikal mula sa Provincial Health Office at Northern Samar Provincial Hospital, kasama ang pamamahagi ng mga libreng gamot sa mga dumalo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Gobernurong Chuan ang kahalagahan ng pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga PWD at mga patuloy na pagpapalakas ng kanilang mga organisasyon sa ilalim ng serbisyo ITCO Development Agenda. Hinikayat din niya ang mga kalahok sa pamamagitan ng mensaheng disability is not an inability. Naging daan din ang Kongreso upang maibahagi ng mga miyembro ang kanilang mga tagumpay sa buhay habang nakatatanggap o nakatanggap sila ng mahahalagang kaalaman ukol sa business permitting mula sa Department of Trade and Industry. Accreditation ng mga organisasyon mula sa Department of Labor and Employment at pagbuo ng kooperatiba mula sa Provincial Cooperative and Community Affairs Office. Mula rin sa aktibidad sina Vice Governor Clarence Dato at mga miyembro ng sanggunyang panlalawigan na sina Board Member Emel Ong Chuan, Leonida Laudinio at Gina Salvino bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa sektor ng PWD. Sa pangunguna ng PPDAO Head Ann Kristen Tubes, layunin ng PWD Congress 2026 na higit pang palakasin ang kakayahang o kakayahan, pagkakaisa at partisipasyon ng mga person with disabilities tungo sa isang inklusibo at mas pinatatag na komunidad sa Northern Samar. Oras sa Pilipinas, alas 6:45. At ngayon dumako naman ho tayo sa balitang nasyonal. Agaw pansin ang biglang paglutang ni Senador Francis Chis Escudero sa plenaryo ng Senado na nagbigay daan upang makabuo ng quorum at maiproklama si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos ang dalawang araw na pagkakantala ng sesyon dahil sa boycott ng mayorya. Dumalo si Escudero at naging susi sa pagbabalik ng normal na operasyon ng Senado. Sa pamamagitan ng boto ng mga dumalong senador, nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kalaunan ay kinilala bilang Senate President kapalit ni Senador Loren Ligarda. Kinilala ng Malacañang ang naganap na pangbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nangyari na ay naayon sa batas at rule of law na inirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa dinamika ng Senado na matagal nang apektado ng hidwaan sa pagitan ng majority at minority blocks. Sa kabila ng tensyon, nagpapatuloy ang proseso ng lehislatura at inaasahang magbubukas ang panibagong yugto sa pamumuno ng Senado sa ilalim ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang paglutang ni Senator Chis Escudero ay tinuturing na game changer sa kasalukuyang gusot sa liderato ng Senado na nagbigay ng malinaw na direksyon sa gitna ng matinding banggaan ng mga grupo. Gayunpaman, nilinaw ni Escudero na hindi siya pumanig sa isa at iniwan ang kabilang grupo. Sa halip ay nais lamang umano niyang bumalik na sa trabaho.

ng reklamo laban sa mga nabanggit na individual ay upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang 19 na taong gulang na kaanak na si Mark Lawrence Sapungay na ikalawang biktimang na-recover mula sa gumuhong gusali. Inisyal na natagpo ang buhay si Sapungay. Sapungay, subalit binawian ng buhay habang sinusubukan siyang i-rescue mula sa ilalim ng debris. Ayon kay Attorney Darwin Reyes, opisyal na tagapagsalita sa legal matters, may kaugnayan sa Balibago Building Collapse Investigation, mas marami pa ang mga kumplenat ang inaasang lalantad sa mga susunod na araw. Oras sa Pilipinas, alas 6:49 na po ng umaga sa balitang international. Kinumpirma ng US military na naglunsad sila ng self-defense strikes sa Quezon Island ng Iran habang tinarget naman ng Iranian missiles at drones ang installation ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ikinatwira ng panig ng Amerika na inilunsad nila ang self-defense attack bilang resulta ng aktibidad ng Iran sa rehiyon, kabilang hindi lamang ang pag-atake sa US 5th Fleet sa Bahrain kundi maging sa Quezon Island. Sa isang statement, sinabi ng US Central Command na dalawang ballistic missile ang pinaputok ng Iran sa Kuwait at pumalpak at hindi natamaan ang target nito, habang tatlong missile na pinakawalan patungo Bahrain ang naharangan o naharang ng US at Bahraini forces. Samantala, kinumpirma rin ng US na intercept nila ang tatlong drones na pinakawalan ng Iran patungo sa civilian mariners sa rehiyon. Nanindigan naman ng Estados Unidos na sa kabila ng labanan sa pagitan ng mga persa ng US at Iran, patuloy pa rin na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Oras sa Pilipinas, alas 6:51. Atid po yan sa inyong Best Coffee Green. Sa balitang sports, dumanas ng back-to-back lows ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Unang nabigo ang Philippine team sa kanya o sa kamay ng Latvia sa score na 11-14 sa opening game ng Pool C ng naturang torneo. Nagawa pa ng team na magbulsa ng 5-2 advantage sa unang bahagi ng laban, ngunit bumawi ang Latvian team sa pamamagitan ng isang dominanting 12-1 run. Muli namang gumanti ang Gilas na naitabla o naibaba ang kalamangan sa 13-10, ngunit sa uli ay kinulang pa rin ang comeback effort ng koponan. Sa sumunod na laban o sa susunod na laban ng Gilas Pilipinas o Gilas Women's, nabigurin ito sa bigating team ng Germany. Dinomina ng number 6 seed ang Gilas at hindi binigyan ng Philippine team ng anumang pagkakataon para makabawi. Alas 6:52 na po, mga kabandera. Sa balitang showbiz, nagdadalamhati ang mga tagahanga sa buong mundo matapos pumanaw ang batikang mga awit na si Pibo Bryson, tinig sa likod ng ilang Disney theme song at mga klasikong love duets sa edad na 75. Bumuhos ang pagkikiramay at pagbabalik tanaw mula sa fans at kapwa musikero na nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa pamana ng kanyang musika. Kinumpirma ng pamilya ni Bryson o ni Bryson na binawian siya ng buhay noong Martes, Hunyo 2, 2026 sa Eastern sa Marietta, Georgia. Ayon sa ulat, nakaranas siya ng stroke nitong nagdaang Linggo at sumailalim sa medical care, hanggang sa tuluyan siyang pumanaw ng mamayapa habang kasama ang kanyang pamilya at malapit na kaanak. Nananatiling buhay sa alaala ang kanyang pamana sa industriya ng musika, kabilang ang mga walang kamatayang awitin tulad ng Beauty and the Beast at A Whole New World na minahal ng iba't ibang henerasyon. Ang pagpanaw ni Bryson

ay nag-iwan ng malaking puwang sa industry musika, ngunit ang kanyang mga kanta ay patuloy na magiging bahagi ng kasaysayan at alaala ng mga tagahanga sa buong mundo. Oras sa Pilipinas, alas 6:54 na po ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persa ang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta Radyo.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi po pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya.
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte! Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte!
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
3: Gising Norte!
4: Yes! Welcome back sa ating programang Gising Norte hanggang alas 7:30 ng umaga. Hello, good morning kay Jolomar Diaz. Good morning, Kuno Papa Prince. Hello, good morning, Joseyo. Wala naman kay Jezebel Duarte Librino. Good morning, Papa Prince. Wala naman kay Nanay Alda Gorimbalim Gorgonya. Good morning, Papa Prince. Walang humpay na good morning yan, ah. Oh. Dagdag dito si ano sa issue natin kanina. Oy. Sabi ni Pidong, number one latsining na may dasala ang mga nabutos kay nadadarala ko na san sa lapi. Di rin iniisip aning ang adtuan san bungto or barangay. Dapat vote wisely. Oy. Tama! Kasi nga mamukhang pera kayo.

0: pera, huwag tayong magpapaano sa pera. Tayo magpapabayad. Kaya ang pagkikinabang si Ton, di rila ikaw kundi ang iubugos nga bungto o barangay. Diba? Kinanglan doon pala sa niyong pagbutos, listo ka na kung sino good ang dapat mo ibuto. Diba? Kung sino ba ang angay si Ton ihudhud. Ngan igbutang si Ton nga pwesto.
1: Pagmata na, kay aga na.
2: Pagmata na,
1: kay aga na.
0: Nakabati kam kung ano nakareaksid ngon si Ton.
3: Aray ko.
0: Mau iton, mga kabandera. Yeah. Ano itong oras? Alas 7:17 na po san aga. Ngan an oras? Gindara sa iyo sa Best Coffee Green. An kapi nga wara palpitation. Ngan diri maslong sa iyo sorok-sorok ha. Mapapalit iton san nga tanan nga mga pharmacy. Diri sa Bungto San Katarman. Gising na! Gising na! Sino pa yung mga hindi gising sa mga oras na ito? Sabihin lang at papashoutout natin yan. Gigisingin natin yan. Nagpang malakasan, ha?
1: Pagmata na.
0: Pashoutout po, Papa Prinsan ako. Mga co-worker na sina Ate Yuli at Betchay. Muntik na maging peche, sarap mong lutuin, ate. Maraming salamat sa inyo, yung mga nakatutok, mga katrabaho ni Jana C. sa kantina, ha? Thank you very big lagi sa mga, ano yan, mga waray-waray din yan sila o mga Tagalog yarn.
3: Aray ko.
0: Di ba minsan, tayo minsan pag pumupunta tayo sa isang, ano, sa Manila nga ni, pag nagpunta tayo, di ba? Minsan yung mga katrabaho natin, iba-iba ng lugar. Merong Ilunggo, merong Ilocano, di ba? Tayo, mga waray-waray. Tapos pag nagsasalita tayo, para tayong nagagalit. Di ba, mga kabandera? Kaya minsan, sinasabi sa atin ng mga katrabaho natin, ang tatapang talaga ng mga waray. Kasi pag nagsasalita, para nga ni, bala, nagagalit na ka. Alan Roy Gabriel. Shout out kan Alan Roy Gabriel. Gumising ka na. Oo, kay diri ka nagmamata. Nag-iinanano ka man daw to, ha? Upay-upay, nga magmamata kay naaga pa. Especially yan na, nga dali night ko, ano? Dali night pasukan, kinahanglan good gihapon nga mag... magkuroan kita, na nga rin sini, mag... mata na kita sin aga pa. Kay mangiskwila nga ni, late ka nala, perme. Ano? Ano sad to nga pag iniskwila? Ilocano po sila, Papa Friends, pero nakikinig po sila sa iyong programa. Oo, syempre kasi nagtatagalog naman si Papa Friends, pero pag mag-waray tayo siguro, hindi yan sila makaintindi. Pagod nga ni San Iba. Ah, yan to kung nag-restore yan ako ng mga katamsihan. Pagod siya, pwede mang kamsit man liba kayo.
1: Hindi ko matanas.
0: Pag liba kita kay ko. Dere mo itong sira nasa bot, ha? Mga kabandera. Ano, ibibinta natin tong mga Ilocano na to. Ibinta ko yan dito sa Katarman. Wala kay ano, Elmer. Aw, Elmer, good morning po, idol. Yan po ba bayad ang pagkuha barangay business permit? Barangay business... Anak, pagkakaroon parang mayaon. Oo, mayaon siya. Dere ko la aram kon tagpera. Basta feeling ko mayaon. Maupayin ka sa munisip. Ang mayaon nga ito, barangay business permit.
1: Pagmata na.
0: Anak, kaaram la ito sa kuan sa nalangaran sini nga dito sa oo, mayaon niya di kami, mayaon kami di business permit eh. Nakapaskil din sa kanya Radyo Bandera. Kasi syempre ano din to, radyo tayo eh. Kaya kailangan may business permit din tayo. May DTI. May barangay. O mayroong barangay dito. Kailangan kompleto din tayo niya, mga bandera. Para pagpunta ng NTC, hindi tayo masita dito. Ay, mga taga NTC kasi pumupunta, nagmumonitor sa amin. Hindi DTI. Ay, nako. Anyways, mga kabandera, good morning ho sa mga kagigising pa lang sa mga oras na ito. Especially yung mga, ano, yung mga nagpiraw kagabi. Terminala piraw. Amoy ko nag-aarag na no ino. Diri tayo ni Aram kung ano ang trabaho sa gabi. Call center ada. Oh. Call center yard. Mo pa diyan si kay nasabot sira sa nato isa istorya diyan si. Okay sige salamat idol. Kay yaw nak ditoy nga negosyo nga da sa barangay ni Nita Mondragon. No, pagkuha la mayon iton ko. Siguro di gaditon mahal. Ada iton sa warit di nga da maabot 100. Oo. Basta barato la iton. Kasi dito pangutanan lot sa iba sa mga nagkukuan. Wala kasi dito si manager eh. Di ko alam kung magkano yung bayad ni manager niyan sa barangay barangay permit. Kung nandito siya natatanong ko kung magkano yan. Pag Tagalog po nakakaintindi si Ra. Kasi nga patiwaray kay kunta intututuan mo si Ra. Pakitanong nga dyan sa Ilocano ko nga ano yung mahal kita. Na, may nagsabi sa akin nun eh, Ilocano, pero hindi ko na maitandaan. Oo, yung sinabi. May nakausap ako dati Ilocano. Yun nga, nakausap ko lang siya.

akong galeg, shoutout ito Nur Sabil ko kay 1 week na aga. Nagbayad, wara pa igdugtong adi sa barangay sa Mogre Akuntador. Alayon man po, salamat. Adto na. Oo, kasi oh, yung taga Nur Sabil ko dito po nagpo-program sa ano, sa Radyo Bandera. May naka-monitor yan sila, lagi is naka-radyo yan sila. Of course, dito sa ating Facebook. Kaya na to, Gin, napapanawagan mga taga Norsa Milko nga mayon didi sayo nga iyo customer. Oo nga nag-aaro kung kano daw lako no ini mauupay o padudugtongan iya kuryente. Siyempre, kailangan natin ng kuryente. Hello? Mandy, where are you, man?

mo pinara? Binabasa ko pa lang. Oo, sabi ni ano, Elma, hello, Papa Prince, God bless you, morning po. Hello po, good morning. Ay, ayatin, taka po, Papa Prince. Ay, ayatin. Ay, ayatin. Sure ba? Bangin unina, mali ito na. Ay, ayatin. Ay, ayatin. Ay, ayatin, taka po, Papa Prince. Yung ibig sabihin. Kaya di sa ato, pag ayaton ka nga. Ayaton kasi ton away. O pala, di na kayo doon, ayatin. Dire ayaton. Pag sugat nga nila. Ala, ayaton ko ikaw away. O pala kay ayatin. Mau ba? Parang di rin maunak na bati. Dati. Ba ay, binawanak siya da, ha? Taga Ilocano doon, namamati mo, sugat, tinawanak siya. Di rin ngayon, maung. Search ko yan, search ko yan. Limang minuto na lang natitira sa programa natin, mga kabandera, ha? Kaya kung ako sa inyo, tumutok na kayo dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Ha? Huwag na kayong magpa-tumpik-tumpik pa. Boom karakaraka, boom karakaraka. Hoy, abangan nyo yung drama natin, ha? Mga kabandera, gusto kong iparinig to sa inyo.

0: Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Wag bibitiw! Simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.
1: Hello, kumusta ka mong dida? Tikaw mo na ang mong klase, didi. Sa sunod nga simana, bakasyon na kami. Makakaulit na kita sa norte. Maglaro kita ngan magkato sa mga mag-upay na beach. Namingaw na sa aton mga bonding moments ang sadto.
2: Ay, girl! Hala na, pag malakaulit na didi sa Northern Samar, damuan na ba ya didi ang mag-upay na pasyadahan yan mga beach resorts para man masulitan aton vacation time ngan summer season na lugod. Malay mo, pag-uli mo didi malibangkangan, makalimutan mo siya. And yung pina, imo na feel sa iyo breakup. Adi man kami, dadamayan ka man namon para makapag-move on ka nga makarecover.
1: Ah, nakaka-touch naman. Excited na ako lugod umuli nga sa norte. Timing lang talaga siguro na mga bakasyon na nga makapag-unwind akman gihapon. See you soon. Bye!
2: Bye! Naidida permiha. Hulaton namon animo pag-uli. I-update akan. Excited na kami to see you again.
1: Mag-iimpake na ako. Malaksilan adlaw. Mabiyahin na ako next week para makaulin na ako sa amon probinsya. Ngan dapat, hinay-hinay bayaan ko na didi sa Manila ang amon mga memories ni Joshua. Masuol ngan makuri pero dapat ko nakalimtan para makamove on na ako to begin again.
3: So ayun, pasampul pa lang yan sa inyo, teaser pa lang yan mga kabandera. So, oh, yan yung drama natin na dapat ninyong abangan. Ngayong June na yun ipapasok. Alauna hanggang alas 3 po yan ng hapon. Of course, dito lang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Nako, may kikiligin ho sa inyo. Ang drama natin. Kasi si Sixy Rocky, di ba, may programa po siyang reality talks. Kaya po, hindi po kami nakapag-air agad kasi nga nag-program pa siya. Kumbaga, tinapos muna yung kontrata niya bago namin ipasok yung bago naming programa. Hindi pwede na basta-basta kaming mga agaw ng may oras na may oras. Diba? Eh, si Sixy Rocky is lilipat po ng ibang station. Kaya yung oras niya, yun po yung ipapalit. Yung Bandera Novela. Bandera Novela po. Yun yung drama natin.
4: Abangan ang Bandera Novela sa 88.1 Radyo Bandera Katarumahin.
3: Oh, maraming siguro makakaintindi lang nito mga waray-waray. Mga taga Northern Samar. Sa nato na drama. Oh! Diba? Sino yung mga excited? Kahit ako excited na rin ako nito. Mga Bandera.

0: Of course. Para at least pwede niyong balikan. Yeah. Bukod sa naka-live tayo, mapapakinggan niyo rin, pwede niyong i-replay yan. Good morning, Papa Franz. Pa-shoutout si Tuyaon. Mga tindahan, pwede palit, bawal utang.
1: Ayaw!
0: Sino din rin nagpapautang?
1: Ayaw!
0: Doon sa balay, sugara sa balay, magpautang ha. Sabi na ito, bantay doon nga. Pero may nagsisinuplado kay nagsisinilpon lang. Sugara ito, sugara ha. So yan, si shout out ka dito sa kuha, Radyo Bandera. Wala namang masama umutang, mga kabandera. Basta, binabayaran lang. Kasi syempre, kumbaga, negosyo is negosyo. Diba, kumbaga, naikot man ang kwarta. Di rin man pwede nga may stock na lasan hutang. Diba? Wara mas itong na problema. Ah, para sa ako ha, sa kamatuuran lang. Ang sayo nga tindahan, kahit syempre, kumbaga, ang purpose man siton kumita gihapon. Ano? Pero di rin man gihapon maiwasan nga magkakamayaon utang o may mautang sa iyo. Tama? Sa iyo tindahan. Ang kuan lang siton, ang ginlilakyan, kumbaga, ang ginlilikyan man gihapon sa na mga nagtitinda is bangin malugi. Di ba? May mga tindahan nga nagpupuktol. May mga tindahan nga madali magpuktol. Tungod sa dako-dayon ang kalugian sa nira pagtitinda-tindahan. Di ba? Kumbaga, para sa ako, okay, walang masamang umutang. Basta kung ano ka nga bulan or adlaw nga nagsaad nga magbayad, magbayad kasi to. Kaya para kumbaga gintatagad man iton san, kasan nagtitinda na magbabayad ka. Diba? Tama? Mali. Tama.
2: So,
0: para sa ako, sa mga nagtitinda, ayaw kang pagkakuan nga diri ka magpautang, especially iyo higripid doon, iyo mga kapamilya or naano pa man iton. Kaya bisa nga diri niyo kakilala, nagpapautang ka. Mao pa niyo mga doon kaugrupod pa o kahigripid pa. Diba? Bagod pa nga ni, waray ibang nga magbuburobligay, kundi ang imo mga kahipig. Diba, mga kasangkaya? Iton man, para sa ako, wala si ton problema. Kon, mangutang, basta, pagalimbawa, sige, buwas dala, bayaran da yung buwas. Kasi syempre, nagpahilaom ka nga buwas, di kan, pagsusukta sa em, diri ka magbabayad. Nanusal to, unta, nagsugad ka, mayong kasi ton, pinaka-specific nga, nanon nga rin sini, nga pizza, kung kano ka good magbabayad. Kung magsugad ka buwas, di man, para kumbaga, pautangon ka lang, ayaw man si ton, kay masuol man itong sa buot sa nagtitinda nga masugad ka buwas, di kan pagpalit mo otro, susuktan ka na, wara ka pagbayad, kay ba, wara ka ibarayan. Diba? Maiintindihan kung tasan ko nga, sad sini, sa kuan na la, mauhini nga pizza 15, pizza 2, sa bulan, sad sini, kay maglulukad o mag-aanano pa man si pulano-pulana. Kay at least natatagad. Kay ako nga ni, mga sad sito nga ni nga, nagsaad ka, di ka, pagsukti sa im. Masol ganitong sabot, syempre kay, kumbaga ikaw, mayong kamang kunta liwat gamiton nga kwarta, ano? Halimbawa, magbabayad ka liwat san imo inutangan, may kautang sa asa, may kautang sa car, di ka, mahulog ka sa Lunes, di ka, ang bagod sa nagsaad sa im, magbabayad sa Lunes. Kumbaga imo masyaging tangad, kay, magbabayad siya utang, nga nibabayad niya, ang imbayad sa im, igbabayad mulat san imo utang. Yan na, kay wala man pakabayad si kuan, si pulana, si pulano. Diba? Kadi madumot, masul sa dugan. So, kay ginlaom ko man ini, kay mayon latak baraydan. Diba? Suma ito, pag sa pagtagatindahan, wara po maraot mangutang. Basta dapat ginbabayaran. Kay mayon mga utang, adanay. Danagin sa katuig na. Ningangalim tanala, wara na. Ako nanay, mayon man sa siton mga utang sa kanya. Kay anak ko mananay, di ba, pag nagtitinda sa isda. Mayon danay, wara na sa kalibutan. Wara na kasukot ang utang, di ba? Mga kabandera, kay susukton mo pa, wara naman siya. Di ba? Ituwas na nga, nawara na lang siya, wara ka na pakasukot. Di ba? Kaya kailangan. Ano ba, ang utang, ayaw niyo pagpaiha. Kay kairoman sang kuan. Ang kumbaga, di man kasi itong pinangangaro nga aton mga paninda. Di ba? Di man itong la, pinurot sa tagliligid. Di ba? Kumbaga, negosyo gihapon. Di ba? Basta, isgi ito nindi rin magpautang kung magbabayad ka man. So gara, kahadok mo, malay ito dirak magbabayad. So gara ito, nga tindahan. Pag doon itong sa balay, sugara. Sugara, bagaw ni Papa Prince.

0: iton pagdiri na pautang tapos nagsusuplado ay tapiki eh bang itapiki ini no mauna nagsusuplado diri na pautang request papa prince ibang iba ka na by Renz Verano oh pasensya na sir bukas ay sa Sabado ay Sabado ba sa Sabado pupunta ko ng gamay, doon ko ipi-play yung request mo. Kasi dito, hindi na ho tayo makakaplay kasi wala na tayong oras. Wala kay Marco Ruta Mola. Good morning, Papa Pran. Shout out sa iyo doon. Waray na good papansin. Sino waray good papansin, ha, iyo? Nano, waray ka good papansin na sa name Ingrid. Bago pa sa taga-baga kay Aiton. Nano, ito. Tagpira, ito. Mapalit ka nga sa tindahan. Maupay. Na utang ko nung si Nanay Sardinas. Buwas na lang ako nung pagbayad. Pag maya nga ni Baba, Dada Maria.
1: Pag mata na.
0: Dada Maria.
1: Pag mata na.
0: Maupay. Di ba may mga punto-punto? Nanong ako nung saan ito? Saan ito ko nung? Ang nadalag nga kabayo. Tugudug, tugudug. Halimbawa, sa pangpang man, sa pangpang, barang mo sa pangpang. Imbis nga halimbawa, halimbawa si Pulano na matay. Sa ira, ang pagpuram si itong si Pulano na matay. Si Pulano na lagod na matay, diri siya na matay. Ito, ginsasao gindadanas ang pag-istorya kalamay pa diba? Inahinay gan ay pag niliya kaya bangin mag-iba okay, mauda Papa Prince. Ungod ba ito? Nano, ano ungod ito? Okay, thank you, Papa Prince. Oo, Kuya Roldan, your wish. Tatandaan ko yan. Mag-request ka doon kasi mag-partner kami ni DJ Ren. Sa Sabado. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Ayan, Thursday, Friday. Oo, di ba? Malapit na. Don't worry. Ipi-play natin yan, Kuya Roldan, doon sa 97.1 Sky Radio Gamay. The best ka dito. Buti na pinapayagan ako no nung pinapayagan ako dito ng management na mag-program doon sa ano sa gamay. Sabi ng management, bawal ka lang dito mag-program din sa Katarman. Oo nga naman, may point nga naman si ano, si manager. Diba? Kalaban mo yan. Kalaban ninyo tapos mag-program ka doon. Di mas maganda doon ka na lang sa second district. Isa din sa first district.
1: Pag mata na.
0: 7:38. Magpapaalam na po si Papa kasi wala na ho tayong oras. Maraming salamat sa tumutok sa akin sa loob po ng dalawang oras. Simula pa kanina ng alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Magkarinigan ho tayo bukas Friday.
1: Pag mata na.
0: Same station, same frequency.
1: Pag mata na.
0: Same DJ gihapon, same program. Didi lamang sa pinakamasayang radio station sa Katarman. Bakong saan ang radyo mo ay wawag ay wawag. 88.1 Radyo Bandera Katarman. Goodbye na po, Kabandera. Nyam, nyam.

0: Bandida at musika, pinag isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na.
15: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at

0: Pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang
4: The Secret of Health.
3: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
3: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
5: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
5: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
5: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
8: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide.
5: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
5: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe.
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!